0: more prosperous and harmonious world. Thank you.
1: Thank you so much for that answer, candidate number 12.
2: Maraming salamat for that, and thank you for using your voice tonight. Tama, ang pananahimik ay paninindigan at pag-ayon sa katiwalian. So kung kaya nyo pong magsalita para sa bayan, lumaban, tumindig, at lagi nyo pong ipaglaban ang Pilipinas. Thank you very much, candidate number 12. Huwag kayong matakot magsalita. Politiko lang sila. Pilipino kayo. Nasa inyo ang boto.
3: Asintado Live Report.
4: Yan, ang pananahimik ay pagsang-ayon sa katiwalian. Kaya kung ikaw ay nananahimik sa mga injustice at nananahimik ka sa korupsyon, harap-harapan na hindi tamang paggamit ng pera ng bayan ay ang pananahimik ay napotunta daw si Jess.
3: Asintado Live Report.
4: Tingnan natin si Jess kung nananahimik. Jess Balye, good morning.
5: Thank you very much sa Manager Joe sa gabas niya itong mga parang sabay sa Asintado Sarado.
4: Tama ba yun?
5: Kulay ko ang dati ang nagtutuninong mumong. Iba na pala naman.
4: Ay, iba na. Ang pananahimik na ay pagsang-ayon sa katiwalian.
5: Iyon na pala niya na bago. Bako na nga, ang taong tuninong, mumong, bako na pala. Nagsasang-ayon sa katiwalian.
4: Deman, depende man yan sa hapot. No? Kung ang hapot, kung ang hapot sa korupsyon, kung ikaw ay nananahimik, despite na hayagayaga na ang ginagawang paglapastangan ng mga namumuno natin sa pera ng bayan, ay ibig sabihin niyan ay kinukonsente mo
5: yung
4: katiwalian. Yun, sabi ni Joy Barcoma, nagbabawi si Joy Barcoma kasi napagpara komentaryuhan siya kan sa iyang mga followers. Sabi, sinabihan kaya siya na, oh, akala ko ba corruption advocate ka? Eh bakit tumanggap ka ng hosting sa Kaugma? Iba pa yan. Itong kanta kang Ben.
5: Anong kanta kang Ben?
4: Itong bako, Kapangyarihan.
5: Ah, okay.
4: Tapos makanta pa si
5: si Glock 9.
4: Si Glock 9. Oh, itong upuan. Ay, ang ganda.
5: Yeah. Bantang yan.
4: Sige, yaong ka sa inta bang rebook mo diyan, Jess.
5: Anyway, location niya ito niya, yaong kita dito sa Robinson's Mall.
4: Mm.
5: And dahil palang nahaloy, may mga nahihiling kita dito, mga nagpaparalak-palak na ang talinga.
4: Tano?
5: Kahit ba sindang na-receiving sobre.
4: Sa'yan hali?
5: Hali sa DSWD.
4: Oh, di may mga politiko na naman dyan?
5: So far, mayo man akong nahihiling ng mga politiko dito.
4: Maray man, sa Iriga. sa Iriga.
5: Pero mayo pang nag-iipal mo nyan.
4: Sa Iriga, may nagpara-iripal.
5: Hindi ko lang sa ibang

0: Ang bida da talaga digdian mga beneficiaries, tapakatapos na makakuha ninda kansendang has assistance, masakat sa stage, pipicturan. So, para igwa kung igwa man mga clarification, minaray niya ito, makaulay mo niya na aldaw.
1: Sige.
0: An OIC, Protective Services Division Chief, asin an Crisis Intervention Section Head, kan DSWD, Ma'am Donna Ocial. Ma'am Donna, good morning po. Live po tayo sa Asintado sa Radyo.
1: Hi, Ma'am Donna. Hi, Ma'am Donna. Good morning.
2: Yes, good morning po.
1: Yes, Ma'am Donna. Opo, live po kayo dito sa Asintado sa Radyo. Magandang umaga po sa inyo.
2: Yes, magandang umaga.
1: Sino po yung mga beneficiaries natin, ma'am? Ano ito? Para po ito sa fuel subsidy?
2: Yes po. Pama po ito nung payout natin for public utility vehicle drivers, fuel subsidy.
1: Opo.
2: So na medyo nahuli lang po ito ano yung mga PNVs and PNCs natin.
1: Oho.
2: So opo. Yes.
1: Ilan ho yung ato? Yes, ilan ho yung beneficiaries natin na at mga taga saan po ito, Miss Donna?
2: Ngayong araw po ano, we have a total of 4,181 beneficiaries.
1: Wow.
2: All over the region.
1: Mm-hmm.
2: So ito po ay binubuo ng 791 na mga PNV drivers and then 3,390 na mga delivery service drivers.
1: Ah,
2: so ito naman pong mga
1: delivery service. Ibig sabihin ma'am, mga delivery service yung mga kagaya nitong mga ano yan, mga food deliveries, ganon?
2: Yes po, food and non-food deliveries.
1: Ah, oy, ganda. Ayos. Kasi yan yung naririnig namin na bakit yung mga ano lang driver lang na mga PUG. So ngayon ma'am kasama na po yung mga ano yan, food delivery, non-food deliveries.
2: Po,
1: so itong
2: yes,
1: kagaya nitong mga ano yan, mga Grab at iba pa. Foodpanda,
2: yes,
1: ganun.
2: Po,
1: oh, ganyan. Oh, ganda. Pati po yung mga ano yung mga nagdi-deliver ng mga parcel, ganun po.
2: Mga parcels, yes sir.
1: Ay,
2: pati mga
1: naman.
2: Documents.
1: Mabuti naman at kahit medyo nahuli na ho, meron din silang inabot. Magkano ho yung ayuda ng ating gobyerno sa kanila, Miss Donna?
2: Yes po, same as po yung mga nakaraang pinamigay natin, makakatanggap po bawat beneficiaryo ng 5,000 pesos.
1: No, wow. Sabihan nyo na ibili agad ng bigas yung ano ha. Tapos ibili agad ng ibili agad ng bigas, isang sakong bigas, pagkatapos ibili na ng mga ano yan, school supplies yung kanilang mga anak para pagpasukan, malapit na ang pasukan, di wala na silang problema, di ba ma'am?
2: Yes sir, pwede.
1: So dito ho sa probinsya ng Camarines Sur, ilan ho lahat-lahat ma'am ang beneficiaries?
2: Camarines Sur po. yun po yung pinakamalaki, ano? 1,698.
1: 1,698 sa Camsur.
2: Apo.
1: At
2: yes,
1: sa Naga City, ma'am?
2: Sa Naga City, wala akong disaggregation ng for Naga City.
1: Ah, wala pong Naga
2: But
1: City.
2: But most of the beneficiaries naman po ay coming from Naga.
1: Uh-huh.
2: Since, apo, most of our mga registered drivers of service deliveries and including yung mga katulad ng Grab po ano and
1: po.
2: Mga taxis ay mostly po from cities and highly urbanized municipalities.
1: So, yung
2: Naga City, Legazpi City.
1: Opo.
2: Yan po.
1: O di po yung kasama namin diyan kasi nag-Grab yan eh. Kasama ba yan sa beneficiary?
2: Not sure.
1: Sama niyo naman po. Kasi Grab driver
2: pero,
1: yan, ma'am. Yung isang tao namin dito rin, nagsa sideline, nag-Grab din. Dapat kasama rin yan.
2: Baka kasama naman po sila.
1: Sana.
2: Kasama, magreklamo po tayo sa ano, sa companies nila. Kasi po yung listahan ay galing din naman sa mga companies.
1: Ah, okay.
2: Opo, pinadaan yan po sa LTSRB, NDICT, saka po binabasa amin ng central office din namin.
1: So ibig sabihin, yung nag-provide po ng listahan ng mga beneficiaries,

0: Yaris ay yung mga company kung saan member po yung ating mga food and non-food deliveries.
1: Yes, sir.
0: Ah, okay, tama. Mabuti naman, mabuti naman. Ano ho? At least inabutan din sila ng ayuda ng ating gobyerno. So karamihan po dito mga from Naga City, tama, Miss Donna?
1: Opo, mostly po, pinakamarami natin ay Naga City and then Legazpi City, followed by Legazpi City.
0: Ah, okay. So all in all, sa Bicol, ilan ho lahat ito, ma'am?
1: 4,181 po yung total beneficiaries natin today.
0: So may susunod pa nito, ma'am? May batch pang susunod o ito na yung huli?
1: Ito na po yung huli. Yes, okay. Ito na po yung huli. So hopefully po lahat ng beneficiaries natin, makarating po kayong ngayong araw kasi wala na po itong reschedule.
0: Naku, o yung kung nandun sa listahan, tapos hindi po nakarating, hindi na nila pwedeng mamahabol yun sa DSWD?
1: Yes, sir, kasi may deadline din kami sa central office na dapat matapos yung payout today. Opo. So, dapat pong mag-show up talaga yung ating mga beneficiaries din today.
0: So, kung halimbawa, ma'am, hindi makakarating yung beneficiary, halimbawa, yung asawa, yung ano, pumunta dyan, pwede po ba? O talagang personally, yung beneficiary mismo ang dapat tumanggap?
1: Yung beneficiary po mismo, sir, okay, dapat yung tumanggap. Unless po siguro merong emergency reason, like na-hospital yung beneficiary, ang ginagawa po namin, pinupuntahan po namin yung beneficiary. Kung saan lang po siya nandoon.
0: So binabalidate nyo kung talagang totoo yung reason na sinasabi niya?
1: Hindi naman po binavalidate, hindi. Kami na po yung lumalapit sa kanila para wala nang rason na hindi nila matanggap.
0: So kung halimbawa nakaratay sa hospital, pupuntahan niyo po at doon niyo na ipapareceive.
1: Yes. Yes po.
0: Ang
1: yes,
0: galing
1: sir.
0: Naman. Sana lahat ganyan. Ano ho?
1: Ma'am. Kaya wala pong reason na hindi makarating. So kung hindi po makakarating, mag-advise dapat through your companies. Opo. Kung ano yung reason. Kasi kung valid naman po, then we will be bringing the services of the government to you.
0: Opo. Ma'am, wala namang politiko dyan na nagsasalita, ma'am. Wala naman. Miss Donna.
1: Yes, sir.
0: Kako, wala namang politikong umiipal dyan. Wala naman. Wala naman.
1: Wala naman. Wala naman, sir. Opo.
0: Okay. Good. Oo. Kasi may nakita kami mga post na minsan, siyempre, hindi makaporma yung mga taga-DSWD kasi masyadong powerful yung politiko. Anyway, Ms. Donna, thank you very much. At maraming salamat na magpaunla ka ng interview sa amin. At salamat naman at yung aming mga kababayan dito sa Naga na mga food deliveries, non-food deliveries at ilan pa ay makakatanggap din ng ayuda. Maraming salamat po.
1: Thank you din po.
0: Yes,
2: thank you very much. Deko kayo nadadangog si sa imong interview. Anyway,
0: ang hapot ko, ikabagat na nagsa-sideline ka ng Grab. Kabali ka ba duman sa pig-submit kang kumpanya mong kinababalihan?
2: Ay, siyempre, ta legit akong kuyan. Legit akong membro kang Grab.
0: Kaya dapat yan naman eh.
2: Number one sa tukawan sa pila.
0: Ang lakay bay. Ganun na lang. Okay, sige.
2: Anyway, gusto ko lang i-comment. I would like to comment ang DSWD mo niyan. Kasi kung nababaritaan takanto sa NCR na medyo igwang kadikit na rimalaso.
0: Oh.
2: Pero very smooth ang pagtataupan kan cash out, kan disbursement, kan cash assistance.
0: Ito pala na, no? Itong para deliver ng parcel doon sa Harong. Tapos si Aki ko, binsan nabubulaga na lang ko. Yako di man ko nag-order. Sabi ko, brother, di ba ko nag-order? Sir, garo po nga si Aki mo ngayong babae niyo. Garo nga pang babae niyo. Okay. Kaya pag nag-duduman na itong para deliver ng parcel, si Aki ko na naman niya. Okay.
2: Most probably, ganun to.
0: Ugmahon pati ito. Tapag, minsan baga, ang pag-deliver kang parcel, di ano yan, minsan day eksakto Di ba, bayad ka. O, di, di ba, minsan, 350 ngayon, sir. O, di kung makamambaryat, di 400 itatataw mo niya. Ko. Sige na, brother, say mo na. O, ugmaon siya ta, ano yan, yan, deta na kinukuha ang sukli para at least masakit bag ang trabaho kaya maiinitan ka.
2: Masakit yun. Sala sa init, sala sa lamig.
0: Oo, oh, maiinitan ka, mauuranan ka. Tapos pag minalas-malas ka pa, maka, hindi kang ma, ano yan, magsirisirimplang, di ba?
2: Kaya, anyway, ngunyan, medyo pinapasin ngunyan ang proseso ka na pagpuakan sa indang ayuda ang pagkahagad sa na ang original driver's license sa kapoto copy. Ngunyan, pag nagpuha sa indang system ang sa inyong pangaran, insibida makukuha mo na ang sa inyong
0: So dapat pala member ka kaning mga kumpanyang ining sa mga deliveries yeah. Ano?
2: Actually, ang listahan
0: ang taxi, ang taxi kabali ang taxi.
2: Mayo digdi ang taxi, ang yaw digdi TNVS, Joyride, Grab, InDrive and mga delivery riders. Iyan nga na yan, Grab, tapos hindi ko ang Foodpanda, Mayo pa ako nahihiling.
0: Mayo pa.
2: Pero yo, pero napadali kumpara naman sa mga proseso na gilibo naman sa NCR. Kaya nabilisan ang pag-submit ka na sa ayuda sa ngunyan. Duman sa mga nagdadangog na mayo ka digdi, ang kaipuhan lang for your information, ang sa indong lisensya, sin three copies, photocopy kanso ng lisensya na may three specimen signature. Iyan listahan na yan, master list na yan, hali yan sa LTFRD. Kaya itong mga nakarehistro na...
0: So, day, kung day ka pala nakarehistro, day ka dyan kabali?
2: Mayo talaga.
0: Okay, sige.
2: So, yan lang. Hali din sa Robinson so, Small.
0: So, yun yung karahayan pala, Jess, pag member ka kang mga araw gani. Dahil pag may mga binipisyo, araw gani may horas, automatic kabali ka, ano?
2: Ay, kabali ka pa dyan.
0: Iguan yung mga binipisyaris, marayo pa dyan sa Robinson?
2: Igwa pa, ta siguro may mga kalakawan. Actually, mga inapot ko sa baguhan na NTFRB, more than siguro mga 1,000 ang beneficiaries na nakalista ko sa inda.
0: Okay. Sige.
2: Oo, naman din si Pitik.
0: Si Say?
2: Si Pitik.
0: Tano?
2: Si Pitik.
0: Grab driver man yung Pitik?
2: Sa Joyride man.
0: Sa Joyride. Nagsa-sideline man siya?
2: Nagsa-sideline, ma'am.
0: Si Mark.
2: Si Mark, dahil ko pa nahihiling si Mark.
0: Pero kabali ba dyan si Mark?
2: Hindi, dahil ko nahihiling si Say ang listahan sa ata. Actually, ang kaya po na mag-verify itong friend mismo, itong tao mismo.
0: Mabali naman ako dyan.
2: Ilingon ko, i-verify ko itong kung niya hindi si Mark.
0: Oh, sige, hindi nga daw. Sayang kayang binipisyong yan. Okay, sige.
2: Lalo sa Robinson Mall para sa cash out delivery, cash out assistant sa mga TNVS drivers and others sa mga transport sectors. Para sa Asintaro sa radio, ito po si Jess Valle. Good morning.
0: Salamat, Jess. O, yan po ang karahayan kang sa kuyo mga pag-iriba, ha. Sinda po, apwera kang sa indang trabaho sa radyo, nagsasaride line. Sabi ko, sige, magsaride line ka mo, basta marangal, basta legal, okay yan, ha? Kaya may mga kaeriba kita, hindi, ambanggi, ginigibong aldaw para makapaghanap buhay. Ngunyan, masakit po ang panahon, kaya dapat, si Anggi, si gustong magpa-makeup, ha? Si gustong magpa-makeup, si Anggi, ano ini, makeup artist ini, yan. Gusto ninyo magpangi, barato pati magsingil, ha? Ang mga makeup kani, mga branded. Gi ang gamit mong mga pang makeup gi? Itong ginagamit sa pang Miss Universe. Oh. Si Anggi Salcedo, makeup artist. Gusto ninyo magpatukdo ning baile. Si Anggi, matibay po magbaile. Oh. Oh yeah. Iyaon pa siya digdi sa Samuya, sa Administrative Department, Production Department. Oh. Si Jameson, gusto nindong magpa-install ng mga CCTV? O, oh, pwede. Oh, Kadakol, si Engineer John Florese, inipong samuyang head kang technical. Pwede pong mag-install ng CCTV. Kung ano-ano pa, pwede po. Yan. Barato pa mag-siringil. Ano?
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Si Anggi nga ni, dawada, pahalo-haloon na lang siya. Okay. Dayman. Yan. O gusto nito ha, makeup artist, dancer, matibay po magbaili, nagtutokdo ning magbaili. Yan. Kaya, pwede. Pwede kong mag-sideline ha. Basta po sa income mo makakakuha ng income na legal, pwedeng-pwede. Okay, ang report na yan ni Jess Balye, dara po sa tuya kan EO Executive Optical for expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order pa more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
0: Mabalik po sa tuyang programa, Arachan.
7: Radyo Guapito.
8: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
9: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo.
9: Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asentado sa radyo.
3: Alas 8:51 na po ni pag-aaga, mga tugang. Balik kita sa satuyang programa. Alright, ano pa? Eh, alam ko na, may greetings pa lang kita, hindi, baka anggutan kita kang, mga nag-send sa kuya. Oy, paabotan ko pala ning happy birthday greetings si Kagawad Rodel Celo, kang Bumbun. Yan, si Christian Marabilia, happy birthday man sa imo, Christian. And also, sisay pa ito si may birthday digdi. Sabi niya, ay uniyo, nabayadan kaya si Jo ning TF, kaya nag-accept si Joy Barcoma. Aday man talaga ni ma-accept kung dahil nabayadan ning Talent P. Good morning, sir. Pag-greet man po. Congratulations sa duwa kong pamangkin. Graduation po, Kasubanggi. Salamat, Maray. Digdi po yan sa punong magaraw. Saan po nag-graduate? Anong school? Bachelor of Secondary Education, major in English, si Marla Diliva, class of 2026. Anong school po tabi ni Marlene Diliva? Bachelor of Secondary Education. Anong school po sinda tabi? Ano ang graduation kang Biscas, Kasubanggi o ngunyan? Adwa, Kasubanggi sa kangunyan. Biscas ini si Marla Diliva and Marlene Diliva. Yun, sabay na nag-graduate. Sige po, congratulations sa inda. And, kadakol reklamo sa MNWD. Chapi, kadakolong reklamo sa Metro Naga Water District. Nako, ang reklamo, tubig. O dyan da sa Abelia. Mayo na ning tubig. Okay. Ano pa? Nag-PM pa lang sa ko si Jello Penetrante. Jello, kung pwede, pakipadara kang obituary. Announcement po sa gadan. Kung pwede, pakipadara na may pirma. Ta may gusto din ding ipa-announce na binawian na ng buhay sa rupong retired na judge. Eh, dahi po ako nag-aako basta-basta ng mga announcement na dahi po pirmado ano. Kaya kung pwede, pakipirmahan po tabi ta pag mga araw kaninyo pong mga announcement sa gadan, inuobliga ko po ang iba, lalo na pag dahi ko kabisto, na magpadara po ning ano yan, magpadara po ning pirmadong announcement ta dahi po pwedeng basta-basta mag-announce kita kayan, lalong-lalo na kung dahi tang masyado kabisto. Good morning po, Sir Joe. Pabati man po sa AJF Residences. Diyan po sa Sister Therese Concepcion Pequeña. Permi pong nakaasintado, sabi ni Ronnie Lang. Thank you, Ronnie. Kimare sa Ronda, good morning. Malo SJ, good morning. Sabi ni Asun Perbera, ako uyon ako sa highly urbanized cities. Ay, iyo pala, ano? Sabi ni Asun Perbera, paborda siya na ang Naga maging highly urbanized city. Okay. Si mga gusto po magtaokan sa indong reaction, pwedeng-pwede po yan, digdi. Sabi man ni Susan Bal, unworry ko sa highly urbanized city ay ang increase kan real property taxes, business permits, and other taxes. Maray kun magayon ang business situation ngunyan, sabi po ni Susan P. Bal. Yan. Kaya baga, sinasabi ta sa indo na dapat ang syudad magkaigwa po ning massive information dissemination, ano ang mga disadvantages, ano ang advantages and disadvantages, bintahe saka disbintahe pag kita po naging highly urbanized city. Taaram po nindo mga tugang pag kita po from independent component city, maglangkawan sa toyang category pag nanggana ang yes, mga tugang, mangangahulugan po yan na magkakaigwa kita ng reclassification. Both sa mga real property, magkakaigwa po ng reclassification. Pag nagkaigwa po ng reclassification, mangangahulugan po yan na possible na increase kang taxes, ang mga business permit, mayor's permit. Tapos siyempre, nag-level up ka na. So, gustong sabihin ka yan, si sa imo pong dating classification bilang independent component city, magigi ka ng highly urbanized. So, ang mga rates mo kayan pang highly urbanized na. Ano po? So, mga ngahulugan ba inining paglangkaw ng mga buwis? Kung magkaigwan ng reclassification kan mga real property, mas okay. Kasi malangkaw si value kang sa imong mga property. But, magiging, ano ba yan? Magiging dalan man yan, tanganing maglangkaw man ang bayadan mo sa tax? Yun, yan. Yan ang mga hapot dyan. Tapag naging highly urbanized city na kita, ang number one na makikinabang kani ang mga city officials, ang mga regular employees kan city hall. Ta siyempre, maralangkaw ang mga sweldo kayan, pang highly urbanized city na. Ang sweldo ninda kayan. Daisin na magsabi na minimum lang yan, ha? Pang highly urbanized city na ang magiging sweldo. So, pira na ang magiging sweldo kan mayor. Pira na ang magiging sweldo kan vice mayor. Guraano na ang magiging sweldo kan city councilor, kang mga ABC president, kan mga honoraryong, kan mga punong barangay, ang mga permanent employees kang syudad, regular and casual employees. Siyempre, ma-level up naman yan. Ngunyan, dahil nagralangkaw ang senda pong mga salaries and mga benefits, paano man si mga ordinaryong taga-Naga? Ano man ang benepisyo kang mga ordinaryong taga-Naga? Kung kita po baga maging highly urbanized city na, pag nagdiyang ka sa city health kang Naga, iguaning bulong, na itataw ang syudad? Dai na ba mapapasakitan ang mga ordinaryong naginyo kung nagahagad ning tabang? Ang Naga City General Hospital taba, pag nagdyan ang ordinaryong mga taga-Naga, pag nagpa-confine, igwabaning available na bulong sa pharmacy? Yan ang mga hapot. Ang services ba sa mga ordinaryong taga-Naga, ma-level up naman? Yan ang Kepuan i-explain. Ang paghakot taba kang, ang kalinigan baga kang Naga, ma-level up naman? Ang traffic ba sa Naga, mamamanage ta na ning Maray? Ma-upgrade ta na? As in iba pa, mga services kang syudad, ma-level up na ba? So ini ang mga kepuan na ma-explain sa mga ordinaryong taga-Naga, ano ang benepisyong makukuata pag kita highly urbanized na. Highly urbanized naman ba ang services? Highly urbanized naman ba ang mga tao? And iba pa na mga ano yan. Iba pa pong mga kepuan ma-clarificar. Kaya duman po sa mga may pagkaaram, mas gulpi ang aram, manunugod po sa bintahe sa kadisbintahe, please enlighten us. Ang may obligasyon kanina magpaliwanag, ang Office of the Mayor, ang mga city officials kanaga, including ang sanggunian panlunsod, dapat i-explain nila ini. Siyempre, normal hahapoton sinda. O kung maging highly urbanized city na ba ang Naga, siyempre madagdagan sa tuyang national tax allocation. Ang pagigibang highly urbanized city na kang Naga is magiging dalan ba para maglangkaw ang sa tuyang buwis. Dahil daw baka magralangkaw ang mga bayadan ta sa city. Ining sa tuyang mga real property, taxes every year, ano perang percent ang idadagdag. Dahil daw ini maging paasanon kang mga taga-Naga. Ta kung ang pagiging highly urbanized, mangangahulugan ng pagdagdag ng sweldo kang mga nasa pwesto, kang mga opisyales, anuman ang makukuha kang ordinaryong taga-Naga.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Yan, kaya talagang dapat massive information dissemination. Magkampanya po ang syudad. Gamiton ang social media. Ipahiling ang bintahe saka disbintahe. And ipahiling kampanyahon ang mga taga-Naga na kaypuhantang maging highly urbanized city ta yan. And sana po pag naging highly urbanized city na kita, sana tultol na ang sa tuyang transportasyon. Sana may posisyon na kita sa problema kan sa tuyang Naga Airport, although yaon ini sa pili. Ano ang reaksyon digdi kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry? Digdi sa possible na kita po maging highly urbanized city na kita. Yan. Yan ang dakulong pa itang mga discussions, dakulong pang mga bagay na dapat pag-urulayan, manunugod po sa pagiging HUC. Tatotal, ini po maagi pa man sa plebisito. Hahapoton ang mga taga-Naga. Sabi kan Alcalde Kanaga, Lene Robredo, para makatipid, isabay na lang ini sa nagdadangadang na barangay eleksyon, ang plebisito. Isabay na sa paghapot sa mga taga-Naga, ano, uyon ba kamo na kita maging highly urbanized city na? And sana bago man kamo mag-decide mga taga-Naga, bago kamo mag-decide na magboto, dapat aram na po nindo ang pros and con. Dapat aram na nindo ang bintahe saka disbintahe dapat aram nindo ano manangad na ang pagiging highly urbanized. Ano ba ang magkipapakinabangan kang ordinaryong mga taganaga kung kita po maging highly urbanized city? Takun dati man lang, tapos ang makikinabang lang si ordinaryong taganaga maamaning assurance, baka magduruwa-duwa ang iba. Yan po ha. Ano ang standin do? Ano ang mga taganaga, ano ang desisyonin do? Pero dapat bago ka mag-decide, dapat maintindihan mo na nindo. Kaya massive information dissemination ang dapat gibuhon kan syudad, magburo barangay, magpaapod ning barangay assembly, magtaonin mga babasahon, ikaag ang bintahe sa kadisbintahe. Tabaka katapos-taposi kani, nagralangkaw ang sweldo kan mga opisyales kan naga sa kan mga empleyado kang gobyerno, si mga ordinaryong taganaga, nga.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Sa kusina, dapat marikas, tipid, asinman, ligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized sa seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asinman mabuhay gas saver sa mga LPG brand na subok na pong maray ang quality, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Magjampo ka mo sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña, atubang mismo kang SWMO Office, ang pinakabagong brands, asin ang pinakang inot na brand sa Sonfor, Maharlika Highway, Concepcion Grande, atubang po kang Suksu Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apo na nindo, sinda sa 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Si mga mapatint, mga tugang ha, ngunyan tamainiton, may El Nino, pasiguraduhon ta na daipo ruludas ang sa tuyang kartint. Iguana po ning barato na pwede tang dumanan para po sa satuyang car tint. Yan po ang LS Habana Tire Supply and Car Tint. Available sa inda ang Nano Ceramic, Magic Tint, Fiber Tint. Pwede man pong magpa-chins oil, under chassis repair, wheel alignment. Available man po ang mga Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Aribo na mga guma. Makauka po sinda dyan sa Benmar Building, Concepcion Grande. Katayad po kang Yakult. Hanapon lang nito si Mary Jane Adonis, 0912-328-6723. Bukasin da 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Arajan, antabayanan! LTO on the go. Di ikaw magali, mabalik po ako, mga tugang.
4: Radyo Guapito. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi ka ini, magiging panatag ang sa tuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan ni mga pedestrian. Tawang taponin buwelo ang mga naglaralakaw as in mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados as in kaakian. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dapat marigmat kita sa gabos na oras, urog na sa mga matawong lugar na may mga kaakian. mga eskwelahan, simbahan, asin mga lugar na may okasyon o kasiributan. Regular po kitang maghiling sa side mirrors asin pabilohon ang mga mabaralyo antes kita magsiko sa intersection. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una asin magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi kayo ni, malilikayan ta ang anuman na rimalaso. Kaya take a break, mga gwapito. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRT Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
1: Chera na!
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambal ta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi kay ni magiging panatag ang sa tuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Oras ko niyan, alas 9.20 na po ng pag-aaga. Ang oras pong ini, mga tugang, dala po sa tuya kan Bicol Petroleum, dala po sa tuya kan Ropali Motorcycle, asin man kan Chera de Ebelon na traveling tour. Siyempre, kang LTO Region 5.
2: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kan tinampo, magdangog sa programang LTO On The Go. LTO On The Go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations, kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO On The Go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 ng pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO On The Go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO On The Go.
3: Diyos maray na aga, mga tugang. LTO On The Go naman po kita ngunyan. Digdi naman po kita sa road safety. Arog kang nakaugalian, Mini Brox. Ang pinaka-main concern kan sa toya pong programa, kang asintado, asinman kang LTO Region 5, LTO Bicol, iyo po ang inapod na road safety. For the past weeks na naman po, or for the past week, dakulo na naman ning mga road crash involving motorcycle. Kan sarong adaw, Brox, may... Ay, bakong sarong adaw. Kasubago lang. Kasubago lang. Palaog ako digdi sa estasyon. Ha? Traffic dyan sa Almeda, may traffic light. Nag-green si itong duman sa may side me, nag-green. Ano kapaliko ako, biglang bumutwa si motor duman sa may gilid kang bus. Eh, di kitan pa. Diyan, Santissima Trinidad. Gusto kayang magparaiinot ang motor. Ano? Dahil makahalat. Takong medyo nalingat ako, ay tudas. Pambihira na eh, sa kasuyaan ko talagang naanggutan ko si ako, huy, nag-green baga, nagmamadali ka. Dahil naman nakagiro, taaran niyang mali siya. Tapos itong driver kan si boss, sige ang ngirit, sabi siya, si driver kan si boss, sige ang ngirit-ngirit. Okay. Mga tugang, siyempre yaon sa ko yung partner, si Cesar Byron Sayas, ang Derek Ramsey po, kang LTO. Mga artista na bagaan niya sa LTO niyan. Ang gusto ko talagang, next episode na tabi, Brooks. Iba mo si Ian Veneracion.
1: Iba ta si Ian Veneracion pag gusto... nanggana ang San Antonio Spurs ganyan. Iba ta si...
3: Ay, karumaga na. Karumaga na. Gana. Parehas kita Spurs. Parehas kita San Antonio Spurs. Ano yan? Medyo minamalas-malas kita kang game 5 ay. Pambihira. Dog, pati ako sa pusta.
1: Hiling ang tangon yan kung maray-maray ang kalamyas ni Wemby.
3: Dawag ako sa posta, sarong kahon na San Miglite, saka yeah. sarong crispy pata. Ang porostahan mi, bro, bakong kwarta. Ang porostahan mi,
1: si happy-happy.
3: Ayun na to. Kami man lang mairinom.
1: Yes, yes.
3: Nagkababakal baga kung sarong kahon na San Miglite plus sarong crispy pata.
1: Pero, magabos. Yeah,
3: enjoy. Kumbaga sa ano, ikalang antaya.
1: Yes, ikalang antaya.
3: Pero tibaga si Harambugan. At parehas nagdalan, parehas nag-istoryahan.
1: Garaw ka nagsini kaya paglabas.
3: Anyway, good morning mga tugang. Yan ako po kita sa sarong episode kang programang LTO on the go. Nakakonsente po kami ni Brock sa sa road safety. Yan. May mga may mga announcement ka, Brock, may mga igwa kaning gustong ipaabot sa tuya pong mga sa riding public, particular po sa mga drivers, operators, and iba pa pong mga road users.
1: Yes po, maray na pag-aaga po sa gabos na naghihinanyog sa LTO on the go. Hindi sa Sintado Am. Dati man lang po kita, dire-diretso po ang Land Transportation Office sa Road
3: pero,
1: Safety.
3: Pero bilib ako kay, ano yan, kay Yusek Lakin Lilaw.
1: Ah, opo, opo.
3: On the road siya, ha?
1: Yes.
3: On
1: yes.
3: The road.
1: Saka very ano siya kanyan sa mga employees, strict siya sa mga employees. Naghahali siya ng employees pag may mga daimaray.
3: Garo nga, may nasampulan baga.
1: May mga dakol po. Dakol
3: may nagkasarampulan.
1: Dakol
3: na,
1: nagkasarampulan. Same man lang po kita. Continuous po ang sa tuyang
3: campaign.
1: Free theoretical driving course. Mm-hmm. Si campaign ta, si Spark Project Me. Mm-hmm. Safety Yaon Gabus na yan ang number one, si road safety ang number one na na sa tuyang rason kung taano tani ginigibo pati po ining programa ta information dissemination and also ang continuous din po ang road side inspection kan sa tuyang kang law enforcement unit kang LTO Region 5.
3: Sana madagdagan lang ang mga personnel nito.
1: Yes po.
3: Nakakadikit-dikit kayo.
1: Sana po, sana.
3: Kumbaga sa ano, igwa talaga ning personnel na sa office, igwa man ning mga personnel na talagang pang
1: yes po.
3: Sasatinan po.
1: Didikit
3: itong mga
1: po.
3: Enforcer.
1: Igwa po kita, pero regional office lang, didikit lang po talaga.
3: Didikit. So ang gusto mo sabihin, ang enforcer kang LTO,
1: yes.
3: Nasa region.
1: Igo po kitang regional law enforcement unit na inaapod. Sinda po talagang everyday, nasa luwas po sinda.
3: Pero may wason ang Bicol
1: Pero
3: region.
1: Pero dakulaon po ang Bicol region.
3: Dakulong kang babantayan.
1: Sa number ninda. Kaya po sinda, pag maduman sinda sa mga areas, nahagad sindang tabang sa mga district law enforcers. So, naiba po ang mga district
3: and
1: law
3: And then, nagagad ng tabang PNP, sa PNP.
1: HPG, and then sa mga law enforcement, PSO, Arugian, sa to yung mga banuhan.
3: Ano kaya sa sailing ko, kumpleto na ang sa to yung mga batas.
1: Yes po.
3: We have a complete set of laws, especially laws on... mga traffic laws.
1: Yes bro.
3: Sa kakulangan kan sa tuyang enforcers, data talaga siya itong consistently mai-implement. Ang hinahanap ta itong consistent na talaga mai-implement.
1: Yes,
3: sa kata nakulon na trabaho ang Land Transportation Office. So siguro ang pwedeng magibodigdi may legislator from Congress and the Senate na dagdagan ang budget para sa LTO Land Transportation and then mag-hire ng dakol na mga law

0: Kung may problem yan, sigurado nakapark yan doon.
1: Nakapark yan. Madagos.
0: Oh. Iya po. Sir Joe, pasadahan ta po ngunyan, ta may nakuha na po kaming data. Mm-hmm. Dati po baga si Road Crash na data me is yes. Up to ano lang, 2025
1: ba yun?
0: Meron po kaming data from ng 2026 January to April.
1: So from January to April. January, February, March. Yes. So 4 months. So igwa na kita.
0: Igwa po kita okay. Data. Sige, so pwede na po. Ayun na po yan ang Region 5.
1: Okay. Pakihiling na lang po nindo ha. Si mga nagdadalan po sa Samoyang Live sa Facebook, sa page kang LTO, sa page kang Asintado. Para po ma-inform kita, o yan na po ang data sa mga road crash starting January to April 2026. Pakihiling po nito.
0: Hindi po ini si minamautang mabawasan. Mm-hmm. Kaya taginigiribo ini.
1: Okay.
0: Sa punan ta sa Raharayo, sa Albay.
1: Albay,
0: hindi po ini si number of incident from January to April. Ang inot na nakalaag dyan sa row, number of damage to property. So kung mahihilingon ta po, fortunately, from January nagbaba siya.
1: Mm-hmm.
0: April. So nabawas-bawasan si damage to property. However, si number of road crash na nagresulta sa physical injury, nagtaas.
1: Medyo nagtaas. Oh.
0: Iyo po. Sa number maning
1: answer sa ronda. Paki-close up po daw kadikit. Paki-close up mo kadikit. Padarada ko la. Maray ni si Brooks ta medyo hobinubin pa. Kami ni Adventura medyo ano na. Bago nang bago na yan okay yan. Ayan. O yan po January ini po sa Albay ini ha sa Albay inutan tanga na po sa Albay yung incident ini pong number of damage to property from January 249
0: yes po.
1: Nag-decrease po siya minimal decrease kan February 242 alagad pag March medyo nagtaas na naman po 252 kang April, nag-decrease po siya. Medyo darda ko lang ang pigbaba niya, 205.
0: Yes.
1: So, igwa po kita ng total na damage to property na 948. Medyo dakul-dakul mang girara yan, Brooks. Ano?
0: Hindi po si mga recorded sa PNP. Ang data ta po pala, hali-hali sa PNP. Yes po.
1: And tapos, sinisunod po ining number of physical injury. O, yes yan. Kan January po, igwa kita ng 98. Medyo hababa ko ta, alagad kan February, nagdagdag po siya, naging 120. Alagad nagkaigwa po ning pagbaba by March, 110. And kang April, medyo nagdagdag naman siya, 127. Kaya igwa po kita ning total na 455 na numbers kang physical injury. Didi po kita sa number of death. Kang January po, ang Albay nag-record ng 6. Alagad kan February, nag-decrease po siya. Although saro lang, 5. Nag-record ng 5. And kang March, nag-record siya ng 6.
0: 6 and 6.
1: And 6. Okay, igwa po ng total na 20. Na death sa Albay, 23. Okay. Mas magayong kuta na kung Mayo, ano?
0: Yes po, yeah. Mas magayong kuta talaga kung Mayo. Okay. Next na po is Camarines Norte.
1: Okay, Camarines Norte. Okay, ikaw naman, bro.
0: Hindi po ang data ta, Camarines Norte.
1: Dikit-dikit sa Camarines Norte, ha?
0: Opo. Okay, siguro magiging ganyan din na po. Number of damage to property, we have
1: 55
0: January. Mm-hmm. Medyo naglangkaw po kita actually, February to April, 67. And then 62 and 67 ulit for April.
1: Pero mas hababa siya kaysa sa Albay.
0: Mas hababa po siya compared sa Albay. Uh-huh. Pero iti-take into consideration ta din po si number of vehicles siguro.
1: Sa bagay.
0: Baka mas dikit.
1: Mas dako lang ang vehikulo sa Albay.
0: Vehikulo sa Albay. Okay. Nag-aarabot sa Albay. May airport kita dumay. So, tapos may port pa kita dumay.
1: Centered kang ano eh. Centered kang tourism kang...
0: Saka kang economic ano da.
1: May seaport pa dumay.
0: Yes, may port and then may airport. Mm-hmm. Number of physical injury, we have 35 sa January. And then naglangkaw, February. 46. Fortunately, nagbaba po siya ng March and April. 34 and 32.
1: Okay.
0: So, total of 148. Sa number of deaths, nagpuning halangkaw ng January. Siguro ini... New Year. Siguro ini si mga
1: New Year.
0: Si mga nag-irinom-inom.
1: Irinom-inom.

0: 4, and then nagbaba na yung February 1, 3, and then 2, ngunyan na April. Okay. Ngunyan na summer po. And then, next is Catanduanes.
1: Okay, Catanduanes.
0: So we have Catanduanes.
1: Yan yung tatawa ang Catanduanes. So, ay, hababa ang Catanduanes, Brooks. No?
0: Ay, dahil Camarines Sur ata ang next po.
1: Camarines Sur.
0: Yes, Camarines Sur.
1: Ay, inay. Ay, inay.
0: Yan pang Camarines
1: Sur. O, yan ang Camarines Sur, ha? Camarines Sur, dahi pa niyang kabali si
0: Naga. Naga no? Suway po ang Naga. May suway po kita dito Naga. For Naga.
1: Okay. O, Camarines Sur, ha? Number of damage to property. Nagpoon po kita kan January 355. Halangkaw na. Then, sinundan po kang February. Although nagbaba siya, 339 na lang kang Pebrero. Pag March, luminangkaw na naman po siya, 347. Last month, April, 338, nagbabang kadikit. Pero igwa po kita ng total na 1,379 damage to property sa Camarines Sur. Then, number of physical injury. Nagpoon kita halangkaw na po, 215. Alagad nagbaba po siya pag February, 200. And sa March, nagbaba man po giraray, 190. Pero naglangkaw naman yung kadikit pag April 207. So, igwa kita na yung total na 812. And yun, sa number of death, sa mga casualty, nagpoon po kita, medyo harahalangkaw na, 12 kang January. Nagbaba po kang February, 10. Mas buminaba pa po kang Marso, 8 na lang. And buminilik, halang-halangkaw, mas halangkaw, 15. Kang April. So, sa Camarines Sur, igwa kita ning total na death 45. Tama?
0: Yes, sa Camarines Sur. 46 po.
1: 46. O, sa Camarines Sur. Sa laog lang ning apat na bulan yan, bro.
0: Apat na bulan po.
1: Sa laog po ning apat na bulan sana. Sa number of death, igwa po nakapag-record po.
0: 46.
1: So, halangkaw inikumpara mo po duman sa Albay.
0: Okay. Yes po. Actually po, Camarines Sur ang...
1: Pinakahalangkaw.
0: Pinakahalangkaw. Okay. Yes po. So, yan ang goal ta, mabawasan iyan.
1: Mm-hmm.
0: Mas maringani kung mayo talaga.
1: Iyo.
0: Mas zero.
1: Kaya ako, sailing ko, Brooks, ako, sailing ko. Ano yan eh. Data sana ini madadara sa campaign about discipline. So, we have to add more law enforcer. Ako kaya nahihiling ko yan eh. Pag nahihiling ko ang blue,
0: na kadakol.
1: Kadakol duma na kamuruto.
0: So, kadakol sa iriinutan.
1: Kansaro, di baga sa pagplo na, no? Di sa may iriinutan. Di nagpuli ako. Sabi ko, ay niya ako, Mareman, taigwan yung checkpoint si land transportation. Alagad pag-abot ko duman sa inutan, bro. Siguro mga 30 motor. 30 motor. Yaon duman nagpapa-i-reply. Si Sarungani, nakasandig na duman sa may gilid, nagpaparapahingalo. Ta, siguro, pirang oras to si pag-checkpoint kang si LTO. So, hindi po ang habutang mahiling.
0: Yes,
1: kasi paghali po kang si LTO, madaralaga na naman ining may mga violations, di ba? So, ang kaipuanta talaga hindi itong consistent and sustained campaign,
0: yes,
1: law enforcement. Kaya lang, data man po mabiblaman sa tuyang land transportation dahil yan po kulang sa budget dahil sila maka-hire ning dahol na mga law enforcers. Tasailing ko po kaya kay puwanta ang dahol na mga law enforcers from the land transportation office ta malanit pag LTO ano malanit oh may kabisto ako Paul ay may kabisto ako Brooks si Paul oh dahil niya mailuwas si motor.
0: Dahil
1: expired. Si motor, registration. Expired si license. O maringan ito na idulag si motor. Dahil na impound. Impoundable na to eh, di ba? Brooks?
0: Yes.
1: Tapos,
0: yes po.
1: Mayo ning side mirror.
0: Yes po.
1: Si taillight, mayo. O,
0: saroon ta si Sergio. Mayong... Mirror, taillight, 5,000.
1: 5,000.
0: Expired, unregistered, 12,000.
1: 5,000.
0: So, 12,000.
1: Si ano? Si
0: unregistered, 12,000.
1: Si driver's license, expired.
0: 17,000 na si Inon. Oh. Expired pa ang driver's license. Oh.
1: 3,000.
0: 20 na.
1: Isos Marius. Eh, talaga, tama. Tama. Nasa, lampas na ang 20,000 ang bayadan. Sabi ko, pasalamat ka, naidulag mo ang motor mo. Banggi kaya eh, dahil na nalamagkan si, dahil na nalamagkan si LTO eh. O, dahil na inamag, sabi ko, niya ko, o di, garay si motor niya.
0: Yung masakit na.
1: Oh. Masabi nga, niya, kanyan,
0: maidadagdag yan sa bidding.
1: Maibibida.
0: Maidadagdag yan sa bidding na pigi.
1: Ata, kabar, paspasan ng, pambira, sabi ko. Anyway, sige. Katanduanes.
0: Okay po. Katanduanes, siyempre, dikit lang kasi dikit man lang ang auto dumaan.
1: Ano yung ano nindo? Saro lang sa indang number of death. Oh.
0: Number of death, saro lang. Bale, 13 sa damage to property, 49.
1: So number of damage to property, may 49 lang sinda.
0: Physical injury, 43.
1: Physical injuries.
0: Garo, si number of 43. Damage tinda, number of deaths na na.
1: Oo, yung baga,
0: si ano, so... actually po, pag ining data na ni, we have to consider na bako pa ining, may possibility na bako pa ining
1: kabos. Bako pa yan. Kasi
0: may mga itong sa barangay lang na report, may mga itong day na ngayon ni report, kasi dikit man lang ngayon ang gas-gas or what.
1: Mm-hmm.
0: So yan po, from PNP. And then next, we have...
1: ano yan, ning Sorsogon. Okay. Ay, day. Masbate muna.
0: Masbate.
1: Masbate.
0: So, yan. 21, number of damage to property. Opo.
1: Tapos,
0: pababa. Pababa.
1: Pababa. Pero halang kaumanggirari ang death niya.
0: Oh, nagtaas. Medyo nagtaas si death.
1: Pero yan, 16?
0: 16 po. Ang total of 16.
1: Okay. So, number of physical injury is 39. So, hababa man siya. Okay.
0: Opo, mga ano lang, siguro, slide.
1: Pero, yes. Brooks, dakula yan, sa laog ng 4 months,
0: yes,
1: na, considering
0: months.
1: Na
0: yes, po.
1: Aniya, island province siya. So,
0: actually, baka po ang possibility kaya is sa speed. Kasi pwede. I've been assigned in Masbate for more than 2 years.
1: 2 years?
0: So, nag-OIC chief po ako sa LTO, Kataingan, district office, sa mga puro. Pinaka-puro, kang Masbate.
1: Mm-hmm.
0: So, mahiwas kaya po ang tinampo. So, ang tendency mo,
1: mauugma ka. Mga four lanes?
0: Iyo po, mauugma ka. Ta four lanes, mahiwas, tos pero dakul ning siko-siko.
1: Ah, pero tos dikit pa ang ano?
0: Gilid pa kang dagat.
1: Dikit
0: pa ang auto. Kaya mauugma ka magmaneho. Minsan di mo maiwasan na magkurukas-kas. Kung bagas na ng kamotor ngayon, magburubangking.
1: Magburubangking.
0: Magburubangking. Minsan na susubra naman
1: sa banking.
0: Sa banking. Iyon na yan. Number of physical injuries. So, iyo po iyan. Next,
1: then sunod is
0: Naga City na po siguro.
1: Ah, Naga City. Okay. Naga City.
0: Ay, Sorsogon.
1: Sorsogon.
0: Dikit po Sorsogon. Considering na may Portman Sinda naman.
1: Iyo. Saka ang mga tinampo doon mahiwas.
0: Mahiwas. Talaga ang tinampo sa Sorsogon.
1: Yan ang very na-appreciate ko sa Sorsogon.
0: Yes,
1: ang tinampo talaga. Wow. Galing.
0: Magayon ang tinampo.
1: Ang total number of damages po ninda, damage to property is 54 lang.
0: Mm-hmm.
1: Then ang number of physical injuries is 38. Mm-hmm. And number of death is only
0: 13.
1: Okay. Sa loob po yan in 4 months. Okay.
0: Naga City.
1: Yeah. Naga City. Ay naku, dakulman.
0: Siguro dakula.
1: Darudakula. Garo pang probinsya.
0: Si mga sunod-sunod na yan dyan sa upper barangay.
1: Iyo, si sa ano.
0: Yeah.
1: Garo, daog pagang naga ang ano, Masbate, Sorsogon, Katanduanes.
0: Sa number of damage to property, tadakula akong. It's 500.
1: Di ba?
0: Iyo po.
1: Daog ta pa ang ano, daog kang naga ang ano yan.
0: Takulaan dito ta.
1: Ang Sorsogon, Katanduanes, and Masbate. Maging Camarines Norte. So, pag hiniling mo, Tabi Brooks, pag hiniling mo, pangtulo ang naga sa pag-hiling mo sa data, number one Camarines Sur, number two Albay, pangtulo ang naga, di ba? Hilinga.
0: Yes po. Na
1: Albay, pero pangtulo ang naga eh.
0: Sa number of damage to property po.
1: Oh, pero ang Albay.
0: 900.
1: Oh, number of physical injury.
0: Camarines Sur, number of physical injury, 455.
1: Sa Naga, sa Albay.
0: Sa Albay. And then 23 sa death. Kung susumahon,
1: Pangtuluang nagay eh.
0: Pangtulo po. Pan,
1: so, number Kamsur, one, Kamsur. Number Albay, two, Albay. Number three, Naga.
0: Naga City.
1: My God.
0: Naga City po. At 502. Oh. Yeah, so, yan po ang ano ta. Yan po ang sa tuyang purpose ng taano taginibo ta ini.
1: Opo.
0: Para mabawas-bawasan po.
1: Ano po, sa mga syudad. Sa mga syudad yes. po sa Bicol, kita po ang number one in terms of damage to property, physical injuries, and the number of death. Ang Naga po ang number one. Ano po? Tapos, sa entire Bicol, number three po ang Naga. Mm-hmm. Sunod po sa Albay. So, yaon po din ang sentro. Kaya, pigmukna po ini yung programang ini, kang LTO, tangani pong ma-remind ta. Sa to yung mga kababayan, kaya ako namimiss ko talaga si ano yan, si Erwin Rebellion. Si namimiss ko talaga si Erwin Rebellion.
0: Nagte-tennis-tennis, no? Nahihiling ko.
1: Sige, kira sa nga tennis-tennis. Pag-chat ko nga na ikansarong daw niya ako, general, ay di pangyay ko general. Niya ako namimiss ko si Saimong, si Saimong very aggressive na one time, big time.
0: Ngunyan po, grabe pigdire-diretso naman.
1: Oh, grabe significant talaga si Binaba Katukang. Yes. Saka ang kagayunan kay Kato Brooks, tinabangan na maray Kato ang Land Transportation Office na mag-enforce ng discipline sa mga road users.
0: Yes po. Aron diba? Po Kato Sir Joe, sinabi mo sa bago. Actually, pirmi ko man po yan inaagihan. Mm. Takong mauli po ako sa harong, dyan ako naagi. Gusto ko lang pong ibaabot sa mga tao na dawa mayong nag-aagi. Sunod dun ta ang stop line.
1: Correct.
0: Arog duman sa may sa Indo, Sir Joe. Oh. Usually, pag banggima na masyado nag-aagi.
1: Ako nagsusunod. Pero, talaga ako duman.
0: Napapansin ko, pag mayo na nag-aagi daw,
1: nadiritso.
0: Ang problema kayan, so green, mabilis man. Kasi isipon niya green siya. O paano kung nagkasabayan?
1: Days, kung sinaka-green, yes. Ihari sa ano?
0: So, day mo may healing.
1: Day na healing.
0: Duman sa may sa Indong part.
1: Oh, tapos diriritso man.
0: Tapos diriritso man.
1: Nagsalpukan ka mo.
0: Yan ang magiging problema. Dawa po, mayo ning kamong nahihiling na nag-aagi, sunodun ta po ang stop line.
1: Sa pagpapatuod kaya yan eh.
0: Yes po.
1: Dapat kung natuod ka na na nagsusunod ka sa
0: stoplight. Yes.
1: Sa stoplight, ano na yan? Kumbaga sa ano, magiging ugali mo na yan eh. Kung violator ka, dahil ka talaga nagsusunod, iwali mo na yun na magiging...
0: Yes.
1: Kaya baga ako pag ano yan, Brooks, pag may nadalaw akong mahalon man nga multa, ako ang permi kong argumento kayo, ano talaga nagre-reklamo ka sa multa?
0: Hindi dahil ka magpamulta.
1: Gusto sabi yun.
0: Dahil ka magmulta.
1: Correct. Sabi ko yun, ano talaga nagre-reklamo ka sa multa? Gusto sabi yun, may tendency ka to violate.
0: Yes. Yes.
1: Kasi kung maakang tendency to violate, dahil ka mareklamo sa multa. Di ba?
0: Dahil mo po problema ako ng multa.
1: Ang multa, tamasunod ka sa batas.
0: Yes. Ini po, ikaskasanta na lang po ni ining Republic Act 10930 na ni. Sige. Kung ano ini. Actually, gusto ko lang po ining ipaabot. Sige. Sa gabos. Ta ining Republic Act 10930, iyo po iniso, next po ini duman sa slides ko. Iyo po ini si ginibong amendment sa Land Transportation and Traffic Code. May mga dinagdag kita. Duman na kita sa part ng demerit codes.
1: Okay.
0: Bako na po siya ngunyan arog kan dati na pag may korta ka, madakop ka, bayadan ko lang niya.
1: Okay na.
0: Dawa mapadakop ka, aral daw.
1: Dawa magpadakop ka, aral daw. Okay na.
0: Okay lang, bayadan ko lang. Okay na. Ngunyan
1: under
0: po,
1: Republic Act 10930, ano na
0: tapos? Iga po kitang demerit codes system na inaapod. Next po, sa slide. Yan.
1: Okay, yan.
0: Oh, so igwa kita ni 40 demerit 40 points sa tuyang pagpuon kan sa tuyang lisensya.
1: Sige.
0: So every time na ma-violate ka, may mga accompanying demerit codes na isa slash yan sa imo. So pag naka
1: halimbawa ako Brooks na nadakop ako ngayon nadakop akong maayo ako ning taillight. Sige.
0: Oh, so igwa ngayon halimbawa sabihin ta ngayon ano siya, less crime violation nakalag po yan at yan. Halimbawa ini kapag ika nagkaigwa ng 1 or 2 demerit codes, so dawa anong dakop yan.
1: Dawa anong violation.
0: Dawa anong violation. 1 or 2 demerit codes, may period of prohibition kita na 3 months. Ibig sabihin, dahil ka pwede mag-process. Dahil ka pwede mag-non-protopro, dahil ka pwede mag-process sa opisina kan lisensya mo. Pag 1 to 2, pag 3 to 4, 6 months ang prohibition
1: six months,
0: mo. Pag 5 or more, 1 year. Tapos man po, igdi man sa when it comes to... seminars. Pag naka 5 or more demerit points, 5 to 10 demerit points ka, ma-require ka na ning seminar.
1: O papaseminaron
0: ka? Papaseminaron ka ulit. So dawa may lisensya ka na, i-re-require ka po mag-reorientation course to be conducted by LTO accredited provider na requirement iyan. Okay. Dapat mag-ibo mo iyan. And then pag 10 demerit points man, pag naka 10 demerit points ka na, required kang, aside from seminar, maulit kang exam. Maulit kang, katong in-examan mo, kang nag-exam kapag puon mo ning pagkuaning lisensya,
1: okay,
0: uulitin mo ito.
1: So paano, paano i-apply ang demerit?
0: Dahil po siya, every dakop.
1: Basta every dakop.
0: May demerit points kita.
1: Pirang points yan.
0: Iba po yan. Achan,
1: okay, sige. Medyo exciting. Okay.
0: Next po. Tapos, for every 10 accumulated demerit points, every time na magti-10, ma-seminar ka.
1: Ma-seminar. Ah, so pag na-accumulate ang demerit ng 10, automatic ma-seminar ka.
0: Yes po, and then ma-exam.
1: Then ma-exam.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Seminar ka.
1: Okay.
0: Failure to comply within 30 days from the date of apprehension shall cause suspension of the driver's license upon prior notice until the required attendance sa seminar is complied.
1: Okay.
0: So the, ano siya ngayon?
1: Pag di mo na comply,
0: yes, masusususpend
1: ang driver's license mo. Okay.
0: So pag nag 40 demerit points, naubos mo si 40 demerit points mo. Pag naubos mo po ang 40 demerit points po, iyon na yan ang revocation of license.
1: Okay.
0: For 2 years. From the date of
1: so duwang taon kang day
0: duwang taon kang day makakamit
1: mayong lisensya
0: pag nag-40 ka na.
1: Okay.
0: Nag 40 demerit points ka na.
1: Okay.
0: Demerit points shall be individually counted for every violation committed in a single apprehension. So naka-count sa next po.
1: Okay. Next. Yan.
0: Actually si specifics isunod ta Sir Joe. Pero sige, ang apprehended for grave violation, 5 demerit points tulos yan.
1: Anong klaseng violation yan?
0: Hilingong taalat nawara sa ano ko mismo.
1: Apprehended for a grave violation points, 5 demerit points yan.
0: Yes po, 5 demerit points.
1: Anong klaseng violation yan?
0: I-confirm ko if ang unregistered is considered 5 demerit points. And then we have less grave violation. Ining mga light violation, so mga wearing slippers.
1: So
0: mga light traffic violation, yun ang mga light 1 demerit.
1: Ano ang mga light violation? Ayan yung not wearing of helmet. Considered by light or major?
0: I have to make sure, Sir Jota. Ayan si Lay ko na naralistaan.
1: Actually, yan ang... pero ano yan, i-discussion ta next ano?
0: Yes po, kasi halaba, dakulong kitang violation.
1: Yeah.
0: Actually, nakalaag yan doon, kasi dakulong kitang violation. Okay. Kaya pig-ano ko muna.
1: Kaya specifics. Ano ang mga violation and sa in-inima fall
0: sa
1: mga demerit na yan?
0: Igawa na kitang topic for next. Kasi very specific dapat i-discuss ta. Ano kaya yan eh?
1: Kumbaga, actually, di ba, ang nakachinelas na nakamotor, actually, dapat dinadakop talaga yan.
0: Actually, kanto po ba kaya pinag-iriwala niyan kung ano ang purpose para sa ko personally ang rason kaya is pag naka-chinelas ka tapos halimbawa lalo na ang motor mo si may kadena.
1: Delikado yan.
0: Pwede yan magsabit sa kadena.
1: Saka nagsasabit yan sa pag nagkakambyo.
0: Yes po.
1: Kung di kambyo pa, maray kung mga automatic.
0: Yes po.
1: Okay.
0: And then duman po sa part na ayan, violation and then pag nag 40 plus ka, ma-revoke ang license mo.
1: Re-revoke ang license.
0: For 2 years. So, iyan po, ngunyan, bako na siyang basta-bastang madadakop ka ngaya, mabayad ka.
1: Mm-hmm.
0: So, pakabayad mo, igwa ka ng kaakibat na...
1: Iyon, di ba pag may violation ka pati, dahil ka na pwede ka dahil mo na pwedeng ma-avail itong 10-year na validity.
0: Sunod po yan. Magiging 5 years na lang po ang license mo. Mm-hmm. For the period of 5 years, dapat
1: ano yan? Depende sa ano ito, gravity kang violation?
0: Yes po. Madepende po yan sa gravity kang violation. Mm-hmm. So, may mga nagkakahiriling ako, usually mga bus driver, yung naka-quarantine. So, minsan may maano siya mo, sir, ano po kaya tadi ako makarenew? Ay, sir, lampas na pong
1: 40.
0: Ang demerit points mo. So, mga 2 years ka pong revoke. Hindi ka po makakapag-quarantine.
1: Apektado ang pamilya mo.
0: Hanap buhay.
1: Hanap buhay. Kaya dapat talaga mag-ingat, magsunod.
0: Yes po. Sa ang sinasabi ta, dahil man kita mareklamo sa kung may suspension niya, o kung may penalty, o kung pirambayadan, kundi taman, i-violate.
1: Correct. Kaya nga yung sinasabi ko, as always na sinasabi ko, pag may nadawa ako nagre-reklamo kang multa, kang penalty, saro lang nasa isip ko kay Brooks, may tendency kang mag-violate.
0: Yes, bro. Oo. Yes, bro.
1: May tendency kang mag-violate. Ay, kung maka nang, kung di ka man nag, maka man may tendency mag-violate, kung by accident nakapag-violate ka dahil di mo man siya talaga tinuyo, pwede pa i-consider yan. Pero itong nadadaw mo tulos na, ay grabe naman nga halangkawan, man nga ang violation. Ako kaya ang hiling ko talaga tulos kay Brooks, may tendency kang mag-violate.
0: Apo, actually may nahiling pa ako di Sergio. Grave violations, 5 demerit points. These actions pose serious safety threats such as driving under the influence.
1: Ah.
0: Operating colorong vehicles.
1: Okay.
0: Using vehicle.
1: So 5 demerit drive. Yan?
0: Yes po. Driving without a license is 5 demerit points. So. Providing fake documents. And 5 demerit points. For reckless driving.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Seatbelt, helmet violations, distracted driving, and child safety infractions are also 5 demerit points.
1: Okay.
0: Less grave violation, these are illegal parking. Yan. Nag-tripa lang siya.
1: Actually, ito nga ni Box, di sa naga, kadakol ang,
0: yes,
1: ano eh, kadakol ang pagkukun, mga pag, ano yan, mga, maluagon pa ang naga. Number one, tricycle. At iguan ang ordinansa, iguan ang ning law, iguan ang batas, ang yes, LTO, bro. Na once na naka-sleeper ka, dapat nakupun ka. Dahil nga, pinapabayaan lang baga. Dakol ang baga di sa naga, magiging ka ni mga tricycle driver. Nakachinelas, pig-aaragi-agihan sa naga ni ang polis, pig-aaragi-agihan sa naga ang PSO. Oh.
0: Yan. Yun na nga na yun ang inaanuta na
1: masyadong maluag.
0: When it comes to law enforcement, dapat ano kita?
1: Dapat strict.
0: Oo, saka very decisive kita dapat when it comes to law enforcement. So yan po, ang mga nahiling ta. Saro sa mga grave violations, yan. Coloro,
1: so,
0: seatbelt,
1: di-discuss ta ni next.
0: Yan, sa sunod na ano.
1: Ano itong kalibawa, one demerit lang. Ano ang
0: anong mga
1: violations, yes, mo diyan? Pag 5 demerit, ano po ang mga violation mo? Taano ta kay maano ka ma-charge kaning 5 demerit points.
0: Yes,
1: okay. Yes, anong mga violations diyan?
0: Yan ang
1: didiskuteron ta po next Friday. Sana yaon si Ian Binerasyon.
0: Yan po, i-request na po si Ian Binerasyon.
1: Pakisabi kay Carlo Aquino na ano yan, due to insistent public demand.
0: Due to insistent public demand, kailangan po next na program tayo yaon
1: na yaon si, na siya. Kamunduan na yaon.
0: Jerome Oliva.
1: Jerome AKA, Oliva, a.k.a.
0: Ian Binerasyon. Yeah. Oh. So next ano tapo.
1: Pag may mahiling po kamo diyan, lalaki na naglalakaw-lakaw diyan na Ian Binerasyon ang dating, nagpupula-pula ang lips. Iyon na po 'yan. Si Jerome Oliva na po 'yan.
0: Jerome Oliva, ang LTO Ragay.
1: LTO Ragay.
0: Sana next mapagbigyan na po kita ni Chief Habo Jerome.
1: Habo pating magparilib duman sa Ragay.
0: Habo po sa Ragay. Tuninong po na siya duman sa Ragay.
1: Happy na daan siya duman.
0: Happy po siya sa Ragay.
1: Kung ano ang nagpapahappy sa iya duman, ihahapota. May hapot ni Dave Brooks, madilang ko. Good morning, sabi ni Mr. Royal Orpia. Good morning, Sergio. Hapot ko lang tabi. Kung daipahinali o dagos-dagos pa itong memorandum circular number, ano ni? Number 16 ba ni?
0: Iyan po. Naipigiling ko na po yan, Sergio. So bago actually, iyan po yun si 3 months extension. Iyan po, the circular itself still stands. So, si 3 months bagang extension ta for driver's license registration. Yung manggirare po ito.
1: So,
0: 3 months lang po. From April.
1: From April. Ano ni? June.
0: Apa.
1: So, Ruel, ano pa dani? Dagos-dagos pa da, yes, tabi ni Ruel. Kaya, pwede pa po. Hanggang katapusan pa kang June. Ruel. At naghahapot siya rin.
0: Si Sir Bob is watching.
1: Si Sir Bob yan.
0: Si
1: Bandwagon. Okay si yan.
0: Okay si Sir. Ay, Sir Bob, ano po kami?
1: Okay si na yan eh. Warriors dati yan. Ngunyang baga, okay si na yan. Kaya, garo yan si Buy Lado. Si Bus Kariba. Bandwagon. Latikon mo na, na hindi na makabalos.
0: Day po ako, Sir Joy. Ikanan po. Alright, ayun, kumusta din pala sa mga nanonood dyan ng ano?
1: Wow! Ng OKC60. OKC60, Spurs 70.
0: Yeah. OKC60, Spurs 70. Baka naman.
1: Oh, baka naman.
0: Baka naman manalo na tayo this time. Mm,
1: medyo mamundo na naman to si Van Duygon, Bob De Vera.
0: Sana naman makaano na.
1: Para may game 7 pa.
0: Para may game 7 pa.
1: Para medyo exciting. Okay.
0: Alright.
1: So, next Friday mga tugang, tutukaron mo po ano ang mga violations na nagfo-fall dumampo sa 1 demerit. Igo bang 1 demerit?
0: Igo po.
1: 5 demerits, saka iba pa
0: three
1: mga
0: 3
1: demerit points, saka iba pa. Tanganing at least, ayan, 1 demerit point, 3 demerit, and 5 demerit. It ang 5 pala ang medyo dakol-dakol ano?
0: Yes po. Yes po.
1: Si itong medyo mga ano yan, mga serious
0: nag-aano ng safety talaga.
1: Okay. Bueno, param na po kami ni Brooks. Param na.
0: Ay, sorry, Diego pala. Engineer Bench Ramos is also watching. Engineer Bench Ramos of Engineer. National Housing Authority po.
1: Engineer.
0: Yaon, nagdadang kita Brad. Good morning. Morning. Salamat po sa gabus po na naginanyog. Sana may nanoodan ka mo. Mm-hmm. Sana mag-ibunindo itong sabi mo ni Sergio na day kita na ha-adit sa violation kasi day itaman gigibuhon, day itaman ibabayalate. So good morning and thank you po sa gabus na naginanyog sa LTO On The Go.
1: Mabalos po, Arachan, maselebrar na mga taga-Spurs. Ako po si Joe Sabahel, Diyos Mabalos, maray na aga.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Disclaimer, this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Heavenly

0: Radyo, radyo, guapito. Radyo, guapito.
1: Marhay na aga, this is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo, Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyo na ko. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyo, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito. Baby, baby.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio, radio, guapito. Radio, guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
10: Ating actual STL draw para sa draw number 6169. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Tayo na ready.

0: machine, the first winning number sa number 31. Number 31, numero 31. Muli ibabalik po natin ang ball number 31 para sa pagpili ng second winning number. Timer ready.
1: Timer ready.

number ang ating draw machine, the second winning number sa number 8. Number 8, numero 8. Ulitin ko lamang po ang STL Camarines Sur win combination 31 and 8, 31, 8. Muling magpipirma po ang panel of judges para po sa ating sinuwang aktwal draw.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pangisal. Magandang hapon mga ka-RG, Biyernes na po! It's the last day para sa mga nagtatrabaho ngayong week. Deserve na deserve ang mga plano ngayong weekend. Lalo na, baka meron iba sa inyo, sumahod na! Ano kaya yung pagkakagastusan nyo ngayong weekend? Suwak na suwak, pwede mag-swimming ngayon dahil mainit pa rin yung panahon. Habang yung iba, hinahabol pa yung kanilang bakasyon. Pero syempre, ang Radyo Gapito naman po ang maghahatid sa inyo ng mga upbeat music ngayong hapon. Kasama pa rin si Tina G para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya naman, galaw-galaw po tayo ngayon dahil tapos na naman ang siesta. Here's Meghan Trainor with a song Lips Are Moving Only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panlisan. 37 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. It's a 105.5 Radyo Gabito on your background. Come on. Happy listening po kay Lola Ursula.

kay Ruth Rosetes, pati na rin kay My Goddess. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay nyo ngayong hapon kasama si Tina G. Pati na rin sa mga nagpapa-jack na nakikinig sa atin ngayong hapon, maraming maraming salamat po. Nako, palakasin nyo po ang inyong mga radyo. Anong plano nyo ngayong weekend? Lalo na ang iba sa inyo, nagpaplanong mag-swimming. Saktong-sakto din dahil baka yung iba sa inyo sahuran. Habang nagpaplano kayo dyan, ako, hayaan yung patugtugan namin kayo dito sa 105.5 Radyo Capito. Here's Morgan Rivera with a song, Sabay-sabay Tayo.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panglisan.
2: We'll have less than an hour for our program Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Happy listening kay Luella Lambrinto, kay Farah Delphine at kay Sir Ben. Maraming maraming salamat po sa pakikinig ninyo dito sa RGFM. Siyempre sa mga nakikinig din sa kanilang mga tindahan at sa kanilang mga tahanan, happy listening po. Tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Dahil more upbeat songs coming your way. Kaya naman, here's Toothbrush by

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Bago tayo magpaalam sa ating programa, batiin po natin ang happy graduation, yung mga graduate kahapon, graduate ngayon, at ga-graduate sa mga susunod pang araw. After 4 years, 5 years, 6 years sa college, ito na. Siyempre, hindi lang yan success ng mga estudyante, kundi success din ng kanilang mga parents. Grabe din yung hard work na pinakita ng ating mga estudyante. Kaya congratulations po sa inyong lahat. And of course, congratulations din dun sa 6 na interns ng Radyo Gapito na nakasama po namin dito sa station. Maraming maraming salamat din sa kanilang hard work dito habang nag-i-intern sila. And of course, yung memories, friendship na nabuo. Thank you so much. Kaya para sa mga nasa kalsada ngayon, kailangan ng patience dahil ang daming uuwi sa kanilang mga bahay. Lalo na ata mamaya dahil patapos yung mga graduation ngayon. Ingat-ingat po tayo sa kalsada. Siyempre nakasama niyo po si Gina G sa loob ng 2 oras para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya naman po, tuloy-tuloy lang ang musika. Here's Maris Rakao with the song Ate Sandali, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: NCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Si Ram, kang tugtog. Guapito. Guapito.

Afternoon Rock. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Lahat. Sisimula na po natin ang actualist air draw para sa draw number 6170. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time na ready.

0: sa number 9. Number 9, numero 9. Muli, babalik po natin ang ball number 9 para sa pagpili ng second winning number. Tayo ready?
1: Time ready.

0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa Gabi.

na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 09...

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 RG Suave sa gabi.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na. Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: Naga City's coolest radio. Radio.
3: Cool 105.5.
2: Radio Guapito.
4: RG.
2: Good night, hits.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yashiano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!

0: because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: 7 to 14 days. So ito yung European model, same din ang pinapakita. Akit po siya, walang direct effect sa ating bansa, but yung habagat, simula na yung weekend hanggang sa first 4 or 5 days of the month of June, ay mukhang apektado po ang western sections ng Luzon, Mimaropa, Western Visayas, and also parts of Western Mindanao. Okay? So yan po, aabot po ng up to 45 kph ang kanyang bugso. Nakita niyo yan, mga figures ng mga hangin. So yan po. Yan ang onset na po ng hanging habagat. At sigurado, mag-announce po ang DOST Pag-asa na start na po ang tag-ulan. Okay, and then sa Google DeepMind, ganun din po ang forecast. Walang pagbabago. Ang kanyang wind intensity, pinaka-peak sa darating pong linggo, Mayo 31, ay pwedeng umabot po ng 99 knots or Category 3 typhoon. But again, wala po siyang effect sa ating bansa. And then yung low pressure system dito ay kumukunti na yon sa may West Philippine Sea. Baka hindi na matuloy yung sinasabi na natin nung nakakaang mga videos na may isa pang mag-form sa West Philippine Sea. As of now, yung American model lang napapakita. But purely as we speak, hanging habagat lang ang pwedeng ma-dominant na wind system dito sa may West Philippine Sea. And sa model trucks, ito po yung lahat na global models. Kasama po dyan ang Google DeepMind. Ito po yung mga models ng AI. Yan, GenCast, DeepMind, AIFS. Lahat po sila nag-agree. Dito po siya dadaan sa North Philippine Sea without any effect sa ating kapuluan. Okay, so lahat nag-agree. Walang haywire ng mga trucks. Now what else? Dito na tayo sa ating rain forecast. Ito yung daily rain. At nakikita ninyo, pagdating ng hapon, na yung araw, may mga thunderstorms po sa Luzon, except for Bicol, hindi pa masyado. But meron pa rin mga pailan-ilan mga isolated thunderstorms. Mindanao, Visayas, Palawan. But take note sa Biyernes, mukhang tataas ang probability ng mga ulan. Sa Luzon, sa Bicol, hindi pa masyado. Almost the rest of the country, nagkakaroon na po ng mga pag-ulan. Yan na po yung southwesterly wind flow dito. And then sa Sabado, ayan, halos buong Pilipinas, halos may mga thunderstorms pa tayong makakaranasan. Severe thunderstorms, so may ingat sa mga biglang pagbabaha. Kapag malakas yung mga pag-ulan, yung mga malilit na mga buhawi, mga gasnado na tinatawag, malilit na mga hail, okay? Yung mga yellow malilit po yan.
3: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
4: Oras ngunyan mga lugang 39 minutos na po makalisan alas 4 din pagkaaga.
3: Asentado, buena mano. Asentado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asentado sa radyo. Asentado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.
4: Mente mi dondo sa sanantes magalasin ko nin pag-aaga. Pasensya na kamo mga tugang medyo sa lugar ko po medyo makusugo na maray ang oran. Da kita preparado sa oran kaya da kita nakahali tulos sa satuya pong kuya Arong. Ngunyan sana inabot nin oran ang samuya pong lugar. Kaya day ko aram kung saan si sa hahanapon si sa kuya mga pang kuya pang pananggalang sa ulan. Anyway, sabi nga ni Ken, the show must go on. Dagos pa magrarepuan sa ito yung programa. Asintado. Maski pirang kakapiranggot na minuto na sanaan sa ito yung natatada. Ngunya pong aldaw na Sabado, petsa 30 na po sa bulan ka na Mayo 2026. Kaas-kaso na aldaw. An Mayo po, igwang saro pang natatadang aldaw. Igwang kitang May 31. Bago po mag-abot ang bulan kan Hunyo. Dekwaram kung iyo na ito ang inaapod na kuyan.

Puyang lawas. Kaya lang, pigpaparaisip ko kasabago, ano daw niya ko kung ini Agua de Bayo. Naaram ko sa ibang lugar ka na Kabikulan, iguan ang mga makukusog na oran na nangyari. Nangyari lang, duman po sa samuyang lugar, diyan sa San Felipe, kasabago lang nakaiguan ay makusog na oran. Anyway, ito na yung magpapraisipon. Kasi nagtutubod, nagkarigos ka sa bagong maagahon. Good morning sa mga parainanyog niya to, sa gabos sa mga nagdadalan sa satuyang Facebook Live. Sa pagi po kan asintado sa radio Facebook account asin man YouTube channel. Good morning po sa Indog Gabos. Anong man ang sa Indog ginigibong niyan? Happy birthday duman sa mga nag-celebrate kanilang birthday ngayon pong May 30, 2026. And sa ngaran po kan sa indong nakaibarang regular, si Ed Bandola, ko po si Jess Valle. O baka mahuri pa kita, dapat igriton ko na muna inin mga nagdadaralan sa satuya mo niyan. Hello kay Greyhound Strike. Sabi niya, good morning, nakatune in na po hindi sa simbahan kan Francia. Aram ko yun si Greyhound Strike ko yan, yun security guard dyan sa Pransya, simbahan kan Pransya. Uy, naagiyan ta ka pala, ano, Greyhound Strike. Tahali akong San Felipe. Good morning man kay Betty Lumerio. Good morning po, watching from ano ni Cambalillo, Libmanan, Camarinesur. Si Pasing Baluncio, good morning po. And good morning man kay Rachel Yanzon. Good morning. Jocelyn Delis Reyes Baldovino. Maray na aga sa Indog Gabos. And si Cecil Largo Vlog. Good morning po, Sergius. Watching from Siruma, Camarinesur. Kumusta dyan sa Siruma? Takan mga nakaaging simana. Nyaon ako dyan sa Siruma. Abang init. Ano, pigbisita na lamang kamukan uran. Diyan sa Banuaan kan si Roma Camarinesur. Sabi ni Roel Crisolo, good morning po. Pakibati man po ang sakong aki. Digdi po sa San Francisco, California. Happy graduation ki RJ Crisolo, watching from United States. Yan, happy graduation RJ Crisolo. Ano ni si RJ, mag-graduate dyan sa US o mag-graduate din sa Pilipinas? Ah, from us! Akala ko US. Pero niyaon man hanggang talaga sa San Francisco, California. Pero dahil ko aram ko ining sa iyang aki, si RJ Crisolo, mag-graduate sa US or digdi sa Pilipinas. Anyway, happy graduation. Ayun ang pinaka-importante. Happy graduation sa imo, RJ. Sa mga mag-graduar po mo niyan na kunya na semester, kuya, ano mo niyan, panahon kan graduaran, kan mga magtatapos kan sa ina po mga eskwela. Nakatapos na. Happy graduation and congratulations sa Indog Gabos. Kasod mo, aram ko nakaigwan yung graduation ceremony diyan sa Biscas, as in sa Ropa, diyan sa Ateneo Dinaga University. Happy graduation duman po sa mga nakatapos na kan sa indang pong kolehiyo. Congratulations. Si Yaga, ano ni, Kokia, good morning po. And also si Allen Sagala, good morning Jess, from Santa Rosa, Laguna.

Ay, mga tugang, sa oras niya itong 13 minutos sa sana, antes pong alas 5 nin pagkaaga. At yan pong alas 5, antabayanan po ang mga press kong pagbabareta. Kaibanan po si Melvin Machado and Roy San Ramon. Nakulputan kita ng mga pag-urulayan ko niyan, ano? Mga magagayo na mga issue ko ta na. Kaso lang, medyo kinukulang po kita ng oras ta. Medyo, dahil po nakaabot nin medyo tama sa tamang oras ang sino pong lingkod nin. Ulikan mo kusog na oras. Anyway,

0: Saro ko ta sa pag-uurulay niya to mga tugang inipong kuyan. Pagkakaaram niya to na nadeklara baga bilang kuyan ka na birthday ni dipuntong Jesse Robredo. Pag-celebrar iyan dyan sa iyang museum, dyan sa may Partican, sa may Partican Civic Center. Kasabay kan pag-celebrar kan sa inyong kumpleanyo ni dipuntong Jesse Robredo. Pag-anunsyo man po ni kan sa iyang agum, nangunyan na alkalde kan siya Ninaga, si Mayor Lenny Robredo, na pigdeklara niya pong highly urbanized city ang siyudad ni Naga, na kung sa ini pinagdeklara sa iya ni o pinagpaabot ni PBBM o ni Presidente Bongbong Marcos. Ngunyan po ang sarukutanan sa satuyang pag-uurulayan, ngunyan ang daw ta an isyu po kon magiging highly urbanized city ang siyudad ni Naga, na ini tapos na po ang isyo na ini ipapaagi po sa plebisito. Dahil pa man po talaga na ideklara po na highly urbanized city ang siyudad ni Naga. Alagad sabi po kan Commission on Election, kinakaipuhan na ini iagi mang giraray sa plebisito. Ang plebisito po mga tugang, iyo po ini ang pagpili o madesisyon po ka ini, bako ang gobyerno, bako po si Presidente Marcos, bago si Alcalde Lenny Robredo, kundi po ang mga namamanmaan o mga constituentes po kan siyudad ni Naga. Kaya ini po iaagi sa plebisito. Ang plebisito, garuman lang yan mga tugang na garuman sa na-eleksyon na mapili ka ng mga kandidato na sa imong ibubuto, alagad, ini pong plebisito, ika mabuto kung yes or no. Kung pabor ka o dai pabor, na maging highly urbanized city ang siyudad ni Naga. Ngunyan, sa isyong ini tapos na dyan, naideklara na po kan sa tuyang mayor sa paagi po kan sa tuyang presidente sa paagi po ni Mayor Lenny Robredo na highly urbanized city na po ang siyudad ni Naga. As in, nagpahayag naman po ang COMELEC na ini dapat pong ipaagi sa plebisito. Kaya mahalat kita kung noarahin, kita makakapag boto ning yes or no kung kita pabor o dai pabor na maging highly urbanized city ang siyudad ni Naga. Tapos na kita dyan. Pero ini po ang bako po ining para sa ko bako ining simpleng pagbuto sana na pabor o dai pabor. Yes or no. Ini po labanan kan mga kan kuyan. Kan mga desisyon kan kung sisay talaga kung kisay talaga mapapaduman po ang kapangyarihan asin benepisyo kan pag-uswag kan sarong syudad na pigdideklara pong highly urbanized city o HUC. Sisa ang mapapaboran ka ini. Kung kita po nagbuto ning pabor na maging HUC ang syudad ni Naga o highly urbanized ang syudad ni Naga, sisa po mapapaboran. Sisa'y mapapaboran din kung talagang madideklara na pong tunay na HUC ang siyudad ni Naga. Kung hihilingon ta po ang papel, sa papel ang HUC status, magdadara po inimining mas dakulang budget allocation. Kung sa tuya pong iisipon, sa tuyang i-analysar, ano po ang magiging papel, ano ang magiging kamugtakan kan siyudad ni Naga, kung talaga ini madeklara na pong bilang highly urbanized city. Ano ang magiging status? Yan po. Ang mangyayari po is magkakaiga po ng dakulang budget allocation, mas direktang pundo hali po sa national government. As in, magkakaiga ng mahiwas na investment opportunities, mas marikas na urban development o development sa arag po kaning aspeto. Asin, pwedeng sabihin niya ito mga tuga na pabor ini sa mga namamanmaan. Ninuhuli ta mas dakol na mga proyekto, mas dakol na mga trabaho, asin serbisyo, and pwede sir na mag-arabot digdi po sa siyudad ni Naga. Pero an hapot digdi mga tugang, sisay po an enot na makikinabang kung magdagsa o magraguso po, daguso and development digdi po sa siyudad ni Naga. Anhapot dyan, namamanwaan, mamamamayan o ang mga mayayaman. Yan ang hapot dyan. Sa, kuyan po, sa eksperyensa kadaklan na mga syudad na naging HUC, kadalasan po dyan mga tugang, ang enot na nagkukusog, iyo po ang real estate as in ang negosyo within that city. Nagdadakula po o naglalangkaw ang presyo kan mga propriedad, kan mga pagrurugaring, as in renta, may napapaboran ang mga investors kaysa po mga informal settlers. Oh, napapaboran po ini mga investors na nagraraloog kaysa naman sa mga dating mga informal settlers. As in, naghihiwas po ang commercial zones kaysa po ang social housing. Digdi po naglalaog ang real concern, mga tugang. Kapag ka totoo na pong naging highly urbanized city ang sarong syudad, kung mayo pong malinaw na proteksyon, posible pong mas lalong magdakula ang agwat po kang mga mayayaman as in mga kasaraditan. Ang apodigdi serbisyo publiko o serbisyo sa politiko, mga tugang. Ini po ang pinakamatinding kahaputan ngunyan. Ang HUC, dapat po maghatod ng mas marikas na serbisyo, mas independent na lokal na pamahala gobyerno, mas efisyenteng pamamalakaw, pero po kung ang sistema maluya po sa transparency, pwede pong mapuli ini sa mas dakulang budget na daiman namamatian kan mga constituentes. Mga proyekto na kuyan, masasabi niya itong magayon sana sa papel, pero daiman po mati sa mga barabarangay kan syudad. Magagiga po siguro ni masabi niya ito na naman na mas matinding mga political na control kan mga nagkapira po mga grupo. Ang enot o ang tutupong kasimbagan kayo ni, bako po ang HUC ang problema. Nailing niya ito na bako po ang HUC ang nagiging problema. Ang problema po itong kung si Isay ang magkakaiguan ng control sa direksyon kan sa tuya pong syudad. Kung ang gobyerno, masasabi niya itong pro-poor, malinaw po na ang plano sa mga kuyan, sa mga pabahay, sa mga paharong, kan mga pobre, sa mga trabaho, sa mga plano sa trabaho, mga plano sa serbisyong pang barangay. Pwedeng maging pabor ini po sa mga namamanwaan. Pero kung ang land development, as in proyekto ang iirunoton mga tugang kaysa mga tao, kaysa sa mga constituentes, ay mapupuli ni po ini sa pagiging pabor sa mga nagkapira bako sa mga mga majority kan syudad ni Naga. Kaya yan mga tugang, ang sa tuyang kuyan dyan. Ang pinaka masasabi niya ito dyan siguro, ang pinaka bottom line is ang HUC po, bakong automatikong good or bad na masasabi niya ito. Ini po labanan nin pamamahala, paggobernar. Serbisyo publiko sa interes kan kapangyarihan, as in kan negosyo. Kung ini po mga tugang magiging kung ang kaipuan po kan mga namamanwaan, iyo po ang malinaw na direksyon. Masasabi niya itong pag-progreso o pag-unlad na may mukha ng hustisya, hindi po yung pag-unlad na may iilan laang ang nakikinawang ika nga.
1: Asintado, buena mano.
0: 3 minutos na sana po antes mga alas 4 o alas 5 din pag-aaga. Uy, nasala man ako ngunya. Garo man ako paradango. Mga paradango, kuminsan, pigapod akong Ed. Ed Bandol. Kuya Ed. Ako man pala nasala man. sabi ko sa atya na ang tabayanan ang pagbabareta ni Melvin Machado saka RSA. Sabado pa lang ngunyan, bako si Melvin Machado saka RSA. At mga kaibanan pala din doon mga tugang, kung dahil ko lang nailing-iling si Jewel Solina, dahil magbabagoan sa kuyang isip. Si Jewel pala, nansay ng mga kaibanan saka Rick Mar Guevara. Sabi nga ni kayang tao sa nama. Nagkakasala. Dahil na kayang tao sa nama, dahil na itong magurang kamay. Dahil na pagbago. Yan ko yan, mga majuti di pwedeng pabarbago. Pero itong, dahil na pagbago ang, dahil na pagbago ng kasabihan. Sinabi ko ng kuyan, tao laang, sinabi pang magurang kaman. Ay, hello kay Maribik Puyo Kabase Francisco. Good morning po, Sir Jess. Watching from Malbong Gain sa Camarines Sur. And kaibanan man yato sa pagdalan, si Ramon Molina Moredo. Good morning po, Sir Jess. Watching from Sampaloc Gain sa. Si Jamal Cavillar, good morning po. And pabati po ako dito sa Quezon City po. Hindi ko maintindihan yung sinabi mo. Basta ang pinakahuri, balita. Deko, hindi ko po maintindihan yung sinabi din sa huli. But anyway, Jamal Cavillar, good morning sa iyo. From Quezon City. Si Nolito Verdadero Martinez, good morning, watching po kami digdi sa Klupa, Kalawag, Naga City. Ay, kumusta po sa mga iba-ibang lugar kan siyudad ni Naga? Kumusta? Naguran man dyan sa Indo? Oo, nagdadanay na straight na maalunga ang panahon. Basta samo, nag-uran. Pero pagkataas kang uran, lalong nagsingaw si init. Ah, sabi ni Jamaica Villar, nakikinig po, permi, Sir Jess. Ayan. Medyo kuyang garo, siguro kang nagtatype siya kay ni, medyo madurudik lumpang sa iyang palibot. Siguro dahil niya namamaanan si keyboard, kaya si mga huri niyang mga naitype, hindi kung gayo na naintindihan. Inotro niya man, nakikinig po, permi, Sir Jess. Pero mga tugang, alas 5 na. And oras na kang sa tuyang pamamaaram. Hindi po sa tuyang programa, Good Morning. Anong Good Morning? Asintado, bueno mano.
1: Asintado, bueno mano.
0: Sina naman daw ako nagkuha kang title na yan. Asintado, bueno mano. Ang tabayan na po ang mga bareta lokal, national, international sports. Kaibanan po, Jewel Solina and Rick Mar Guevara. Hindi po yan sa Asintado sa radyo. Sangaran po kan sa tuyo na kaibanan sa Control 30 Verdejo. Ini po si Jess Valle. Mabalos po ka sa inyong pagkantamay and happy, happy, happy weekend.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radio Guapito.
2: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT-accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, asin kan LTO Region 5.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
7: Daiparalit, Gum. May arm ako pilit ang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
6: Ha? Saan man?
7: Ako nang bahala, Gum. May arm akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
6: Saan ba yan, Gum?
7: Sa Papatantan, Apartel Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
8: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
14: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
15: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Sa mga nagbabiyahe o pasirin sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Eksaktong oras sa Radyo Guapito 105.5, alas 5:11 na po ng pagkaaga.
5: Asintado Bareta Saturday Edition. Haramon ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal, mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal, baretang sports, asin iba pa. Digdisa, Asintado Bareta Saturday Edition.
4: Sa mga headlines ka mga bareta.
6: Asintado, Asintado Headline.
4: Headline sa lado nasyonal, Jinggoy nakapagpiyansa sa kasong Graff.
6: Asintado, Asintado Headline.
7: Dating DBM Secretary Amina Pangandaman, pinapakasuhan sa Ombudsman.
6: Asintado, Asintado Headlines.
4: Bagyong Doming, urog pang nagkusog, mantang nasa severe tropical storm.
6: Asintado, Asintado Headlines.
7: Sobra sa 1 million na mga grade 11 student, sinasakit pa sa reading comprehension.
6: Asintado, Asintado Headlines.
4: Senador Cayetano, inakusaran ang Malacanang ning pananakot sa Senate Majority Block.
6: Asintado, Asintado Headlines.
7: DepEd ipiglunsar ang nationwide upland balik eskwela para sa school year 2026-2027.
6: Asintado, Asintado Headlines.
4: Mga nagkandidato kang nakalis na eleksyon, posibleng italaga bilang gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos.
6: Asintado, Asintado.
7: Sobra sa 6.4 million na kantidad ni pinagtutubulan illegal na droga, nasabat sa mail exchange center duman sa Pasay.
6: Asintado, Asintado Headline.
4: Headline sa lado lokal ng mga stakeholders, Kambrigada Eskwela 2026. Maruso sa mga public schools sa syudad, ngunya na June 2 kick-off.
6: Asintado, Asintado Headline.
7: Shower falls dyan sa Banuan in Pili, Camarines Sur, pansamantalang ipigsarado. Makalihis ang pagguho nin Magdaga, asin darakulang gapo.
6: Asintado, Asintado Headlines.
4: Para sa mas marikas na hustisya, dugang na court sa pilang mga lugar sa 3rd District. Aprobado na.
6: Asintado, Asintado Headlines.
7: Vlogger na nagpuli nin 10,000 pesos na napurot sa Kaugma Festival, padagos na nagbabiral ngunyan.
4: Pag-onra asin pag-commemorar kay dipuntong Congressman Juan Q. Miranda gigibuhon sa June 1 kasunod kang mga kasunod ang mga aktibidad para sa charter anniversary kang siyudad ding Naga.
6: Asintado, Asintado Headlines.
7: Suspect sa illegal na droga asin badil, dakop makalis na magdulag sa checkpoint duman sa Albay.
4: headline sa lado ng Carawa at Quezon City, masunod na host kang palanong pambansa sa masunod na taon. Yan ang mga headlines at yan ang mga detalyes.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Si Melvin Machado, asin Roy.
4: Alas 5.15. Diyos Maray na Aldao, pecha 30, kang Mayo 2026. Liwat mi pong ihatod sa indo ang mga mainit, mga nagbabaga, mga bareta sa lado nasyonal, lokalas and sports. Digdi sila sa Asintado News Saturday Edition. Kami po nadadangog live sa 105.5 RGFM sa saindong mga radyo. Asin nadatanan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, maging sa samuya pong official YouTube channel. Asin TikTok sa Asintado sa Radyo. Kaibahan mo po sa lado teknikal, si na James Umbrinya, Angelica Salcedo, Serdy Verdejo, at si Engineer Jam Torres. Pangarap ka mga pag-iribahan na mapaabot ning live reports. Sabi po, ang sa ito mga parabarita.
7: Ako po si Rick Mar Gibara.
4: Ako man po si Joel Sulina.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Detalis na kita ka mga bareta sa lado nasyonal. Inakusaran ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot subot ang nagkapin ng miyembro kang Senate Majority poon kang Administrasyong Marcos sa haring mapiritan sindang magbalyo sa minority asin makabilog ng panibagong liderato sa Senado. Sigun sa live stream post ni Senador Cayetano. Kang nakalis ka ng Biyernes, Mayo 29, ipinaluwas kang senador ang ebidensya ng kitning subuot pang nanakot ngaring mapugulan ang pagbilog ng sarupang independent senate. Kinunang doon pa kang senador, may mga aligasyon subuot na pinipirit ang nagkapira mga legislador na magbalyo ang grupo. Karibay ning dai pag sasangat ning kaso mantang ang mga dai mabalyo ang kakasuhan. Mientras tanto, gikan sa Tokyo, sinimbag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na solamenteng ang presenting Senate leadership sana ang mayong bas-bas kang Malacanang. Natahaw kang mga isyu sa Senado, pirang miyembro kang majority block ang nahampang sa mga kasong kriminal. Kabali na digdi sina Senador Jinggoy Estrada. Kinasuhan inining plunder asing grab katakod kang subuot pa 573 million pesos na anomalya sa insertions asin mga kickbacks. Nakapapiyansa man inining 90,000 pesos para sa kasong grab. Sigun sa Office of the Ombudsman, masunod naman nakakasuhan si ating o acting majority leader Joel Villanueva sa korte. Bantang may mga reklamong plunder man na kinakampang sina Senador Francis Escudero asin Senador Rodante Marcoleta. Yun na nang doon mga kaininya. Pinagpapahimutikan man kan mga nasambitan ng senador ang sahod sa sainda.
7: Kinakalkulong maabot sa 162 million na kantidad ni napunin marijuana ang binurunot, winasak, asin sinulo kan mga otoridad sa sinagibong marijuana eradication operation sa banwaan ni Tinglayan, Kalinga. Sigun sa report, kan mga otoridad na diskubre ang walong magkakasuway na plantation site ang 456,000 fully grown marijuana plant, 338,000 marijuana seedlings asin haros sa kabagang milyon na gramo nin pinaalang na daon ni marijuana. Isinagibo ang operasyon sa Mauto Watong sa barangay Lukong bilang parte kan Oplan Revisit Everest 2.0, isarong mahiwasa na kampanya laban sa ilegal na pagtatanom ni marijuana sa rehiyon. Tulos na pigsulo sa lugar ang mga nadukayan na tanom ni marijuana, tanganing dai na ini mailako pa o mapakinabangan pa kan mga responsable sa plantation. Panagos pa ang investigasyon asin na pagsusog kan mga otoridad sa mga cultivator na nasa likod kang nabanggit na mahiwasa na tanuman nin mga marijuana.
4: Dahil pinagsasara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaigwaliwat ng pagbabago sa mga miyembros kansayang kabinete, ngunyan natapos na ang salong taong appointment ban sa mga nagkandidato. Alaga dahil pinalad kang nakalihis na eleksyon. Sigun sa Presidente, kaipuhan kang nasyon ang mga matitibay na mga personalidad. Asin dakul subot sa mga dating kandidato ang may kakayahang makatabang sa gobyerno. Posible man subot magkaigwan ng mga bagong appointment sa mga masurunod na mga aldaw puon sa lado kan mga dating kandidato. Ulita, sayang man subot kung dai magagamit ang sa indang kakayahan sa serbisyo publiko. Uring nagkaigwan ng pababago sa gabinete matapos na itinalaga ni dating senador o si dating senador Francis Tolentino bilang bagong secretary kang Department of Labor and Employment o DOLE. Kalibay ni Bienvenido Laguesma na nagdimitir na huli sa isyung pangsalud. Kasabay kay ni pinahamuti kaman kang presidente ang mga espekulasyon na nariribayan si Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Crimulla asin nilinaw na may siyang planong haliun ini sa pwesto.
7: Nasabat kan mga otoridad ang limang abandonadong inbound parcels na naglalaog ng pinagtutubunan illegal na droga duman sa Central Mail Exchange Center duman sa Pasay City. Sigun sa Philippine National Police, isinagibo ang interdiction operation sa pakikipagtabangan kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno. Kabali na ang Bureau of Customs asin Philippine Drug Enforcement Agency. Nahiling subot ang mga kahinainalang parcel sa isinagibong routine X-ray screening bago isiniraroom sa manual examination asin na canine inspection. Sa isinagibong inspeksyon, nadiskubri kan mga otoridad ang manlain-lain na klase niin pinagtutubudan illegal na droga na ipigtago sa laog kan mga dilatang produkto, kahon asin iba pang packages. Kabali na sa ukabali sa mga nasabat ang pinagtutubudan ecstasy, marijuana, cocaine, ketamine, ecstasy tablet asin iba pang daipa maaraman na substance na may kinakarkulong street value na maabot sa 6.4 million pesos. Sigun sa report, naghali subuot ang uhali subuot ang mga parcel sa Canada asin France asin nakapangaran sa sarong individual sa Pampanga asin Cagayan de Oro. Siringman, ipigwalat ini kan na ipigwalat ini na daipapiga kukuha kan na banggit na pangaran ang mga nakuha ang pinagtutubudan illegal na droga ang ipigseraroom na sa kustudiya kan Philippine Drug Enforcement Agency para sa magkakanigong laboratory examination asin mga legal na disposition.
3: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Alas 5.22 ng pagkaaga. Gunoon tang report halis sa luwas sa mga parauma sa banduaan kang Kalabanga nakaresibining mga abono asin mga banhi gikan sa DA.
3: Asintado live report.
4: Roy Ranoco.
8: Lampas sa 2,000 na mga parauma ang nakaresibi nin mga hybrid asin mga abono na pwedeng magamit sa pagpuon na mag bungkal o patrabaho sa mahiwas na kauman kan na banuan na nina Kalabanga Kamarinisur kasugma ginibo si distribusyon na kan Municipal Agriculture Office sa mga parauma sarong bag nina banhi kada hektarya asin abono ang abono dai pinag sasabuag imbes pinag ispray sa mga kaumahan tanganing maging matabaan na paroy. Sigun kay Mayor Philip Dumalasa, dakulang tabang subot ana mga libreng bani asin na abono sa mga parauma nila hulita naka katipid sa gastos maski para mapano ana mga parauma sa banuan kan Kalamanga igwa pa subot masunod na maabot nina mga bani asin abono sa masunod na bulan na tanganing mataparan na ana gabos na may uma sa banuan kan Kalabanga Kamarinisur.
9: Iyo actually nagpapasalamat kita sa Department of Agriculture Region dahil nataan kita ning more than 2000 sacks ning hybrid rice pane and then mga polyar abono. So yun ang pinidistribute ako niya na sa mga para umataig din sa Kalabanga. So dakol pa yung maabot, naus na ako sinihing. Kunya na taranuman. So si Kay Puanta lang mapata naman sa regional office kang Department of Agriculture. Ining sa balyo, ining program.
8: So partikan pahayag ni Mayor Philip Dumalasa kan banuan ni Kalabanga Kamarinisur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
3: Asintado Barreta Saturday.
4: Diyos mabalo sa Roy Ranoco. Alas 5.25 ng pagkaaga. Good morning kay Ma'am Edita Perua, kay Sir na Apolinario Amaro Reyes, Flor de Sena, kay Jamaica Villar. Good morning from Quezon City. Nakikinig po kami, Pirmi. Good morning da sa imo, gapitong Sir Rick Mar. Ayos. And then kay Julieta Montero. Oh, nasa bago pa garo ni Sir Gisa. Good morning man kay Ma'am Maria Teresa Rapinyan Burrito. Maray na pagkaaga po. Sa imo, partner.
7: Good morning man kay Ma'am Geraldine Echipare. Good morning. Nagdadalan daas sa Barangay Kuri, Pili Kamarinesur, Family Echipare. Mm-hmm. Siring man ni Marley Sia Batin. Good morning. Watching from Linguan, Valenzuela. Uy, sa Valenzuela. Maray na pagkaaga dyan. And si Russell San Pascual na dumanman sa Mindoro. Haray, yung mga paradalanta. Valenzuela, Mindoro, yan, no? Para dalanta yan. And si Ma'am Salvation Nicolas, good morning mga sir. And si Ma'am Jelly Chan, good morning daan sa tuyang dua, Kuya Oweng.
4: Kung saan siya nakakaduman si mga Bicolano, ano?
7: Mm-hmm. Puro ito. Yung mga Bicolano nga ang pisa sa Taraman. Yan,
4: na nakaduman sa ibang mga lugar. Salamat sa palagos po nitong pag-antabay, mga kababayang Bicolano sa mga iba't mandainlain na lugar sa Pilipinas, maging sa ibang nasyon. Alas 5.27, atyan ang mga dagdag pang mga barreta sa lado nasyonal sa samuya pong pagbabalik.
3: Asintado, Barreta Saturday.
2: Radyo Guapito.
10: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: Magandang araw po! Si Dr. Ren Waterdoc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdog Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Waterdog!
13: Gusto mo ng best student life?
14: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
13: De kalidad na edukasyon?
14: Check!
13: Makabagong learning modalities at modern facilities?
14: Double check!
13: Expert teachers?
14: Check!
13: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
14: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
13: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
14: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
13: Kaya huwag nang mag-hesitate.
14: When it comes to your future, UNC is your best bet.
13: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRD Ibalan Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move.
7: On the move.
6: Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalan Tours, 96@yahoo.com.
8: Tara na!
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras, eksakto na pong alas 5.36 ning pagkaaga.
10: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Padagos kita sa detalyes ka mga Barreta sa Lado Nasyonal. Ipagpapadagos kang Senate Blue Ribbon Committee sa masunod na semana ang investigasyon kay Nina sa subuot anomalya sa mga flood control projects na kinaimbertuan ng bilyon-bilyong pisong fundo kang gobyerno. Doon kay Senate President Alan Peter Cayetano na pagkasunduan kang mayuriya kang Senado na magbilog ng subcommittee na matutok sa pagpapadagos kang investigasyon na papanginutan ni Senador Rodante Marcoleta. Sa sarong Facebook live stream kaining nagtalikod na Biyernes, sinabi ni Cayetano na magpupuo na ang mga magiging pagdangog sa Mayo o sa Hunyo 4. An issue kang flood control anomalies ang nagkausa ng mahiwasan na protesta asin pinagsasabing nakaapekto sa ekonomiya kang nakalis na taon. Si Marcoleta, ang dating chair kang Blue Ribbon Committee, kang inut na nagbuo ng investigasyon na niribayan ni Senador Ping Lacson na nanginot sa pagdangog poon Setyembre 2025 sagkod sa pagbabago kang liderato kang Senado kaining nakalisa ng mga simana. Sa presente, si Senadora Pia Cayetano, tugang ni Senate President Cayetano ang nanginot sa committee. Sa lindong ni Lacson, nakapagluwas ang komite ng partial report katagod kang investigasyon. Siringman, pito sana ang mga senador ang nagpirma digdi, kulang ning siyam na kinakaipuhan para maisakat sa plenaryo.
11: Sa iba't pang baretang nasyonal na atubang sa mga reklamong kriminal asin administratibo, ang dating Secretary kan Department of Budget and Management o DBM na si Amina Pangandaman, katakod din ni kan subot illegal na paglilipat ng bilyon-bilyong pisong pondo. Hali sa PhilHealth asin na Philippine Deposit Insurance Corporation pasiring sa National Treasury. Ang reklamo ang pigso na di Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman laban kay Pangandaman para sa subot na technical malversation, graft asin iba pang administratibong pagbalgar. Nakasurat o nakalaog sa reklamo na dapat subot ibali si Pangandaman bilang correspondent din huli subot sa mga papel kaini sa pag-aproba asin na pagpapautob kan mga lakdang katakod kan kontrobersyal na paglilipat kan pondo habang umiyantras na siya pa kayto ang secretary kan na DBM. Kabali pa sa pinagsasabing reklamo ang paglilipat ni 60 billion pesos na sobrang pondo kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asin 107 billion pesos na pondo kan Philippine Deposit Insurance Corporation sa pambansang kabankan na nasyon. Miyantras tanto, mayo pang opisyal na pahayag si Pangandaman manungod sa mga aligasyon kan Disyembre kan nakaaging taon ipinagsugo kan Korte Suprema kan usa gobyerno na ibalik ang 60 billion pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa paagi kan 2026 General Appropriation Act o GAA. Ang desisyon kan Supreme Court in bank ipigdeklarang unconditional o unconstitutional asin mayong bisa ang sarong provision kan 2024 gaa asin ang katakod kan finance circular na naging basyan kan paglilipat kan pondo ninuli subot sa grave abuse asin discretion. Nainot nang nagsunad si Liachon kan reklamo laban sa iba pang opisyal kan gobyerno kabali na sin dating finance secretary Ralph Recto, dating budget secretary Rolando Toledo asin iba pang opisyal kan PhilHealth asin PDIC katakod kan parehong issue. Sigun sa record, uminabot sa 89.9 billion pesos ang target na ilipat hali sa PhilHealth Fund. Alagad 60 billion pesos lang ang aktual na nailipat bago ang bago pugulan kang Korte Suprema.
10: Asintado, Barreta, Saturday.
7: Eksaktong alas 5:40 ni pagkaaga, guanon o kuanunta ang pinaka latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon urog nang nagkusog ang pinagbabantayan na route ng panahon na si Bagyong Doming. Ang impormasyon hali sa pag-asa DOST Legazpi sa paagi ni Ma'am Alexis Ruy Bibar. Ma'am Alexis, maray na pagkaaga po.
8: Yes po, maray na pagkaaga po. Para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 30 ng Mayo, aldaw kang Sabado, ang nakakaapekto ngunyan sa bilog na Bicol Region is itong tigaapuntang trough ng si Bagyong Doming, no, or yung extension, kumbaga, nito ni Doming na nag-aabot digdi sa Bicol Region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabikulan. Agwat ng temperatura, sigatayang mag-aabot ng 25 to 33 degrees Celsius niya na aldaw. Ugnay nito sa tuyang heat index kasuhapon, pinakahalangkaw na heat index value na naitala sa buong Bicol Region is sa Masbate City Station ng pag-asa na umabot ng 47 degrees Celsius sa hapon. Sa mga ibang probinsya naman, sa Bicol,

0: Sa latest issuance pa dito sa kay Severe Tropical Storm Domeng, na panatili ang kanyang pusog na habang ito ay kumikilos ng west-northwestward digdi sa Philippine Sea. So, sangon yan, nahuling nahiling itong si Domeng sa layong 1,130 kilometers east ng Northern Luzon. At sa kanyang movement naman, ay naghihiro ito ng west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang maximum sustained winds naman ay 95 kilometers per hour sa iyang sentro na may pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Para man kitang tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. And sa tuyang tracking naman, ay paakyat or pasakat ang track nito ni Domeng, at nananatiling mababa ang tsansa nitong mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ganun pa man, yun nga po, may mga kalap-kalap na pag-uuran ng katang mamamatian habang kumikilos itong si Domeng paluwas ng ating PAR, na tige-expecta na maluwas ng PAR ng Monday po. Bali yun po sa ating latest na update. Hali po digdig sa Pag-asa Legaspi, Alexis Ruiz River po.
1: Asintado at Barreta Saturday.
2: Diyos mabalos kay Mama Lexi Ruiz River kanga DOST Pag-asa Legaspi. Padagos kita sa mga detalyes pa ka mga bareta sa lado nasyonal. Pinag-swisyo ni Senador Pampilo Ping Lacson na may alternatibong paagi nga ring makaatindir ang mga senador sa nakatalaang posibleng pag-arrest o nanahampang sa posibleng pag-aresto o pagkakakulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kang nadainang kinakaipuhang maggamit pa ng online participation. Sigun kay Lacson, pwede subota magagad ang impeachment court ng pagtugot o leave of court gikan sa sandigang bayan o iba pang korte kung sain na nakabinbin ang kaso ka mga apektadong senador. Kapag iniyan, tinugutan, pwede sindang darahon sa Senado sa paagi kang Bureau of Jail Management and Penology nga rin makaatindir ning personal sa pagdanguga sa impeachment. Tinawag doon pa kang senador dahil tinutugutan sa presenting Senate rules ang online participation as in voting. Apera na sana kung may matinding kalamidad, force majeure o national emergency. Tinawag doon man ni Senador Lacson na ang impeachment trial na sarong espesyal na korte kang Senado na ipinagtalaan kang konstitusyon o pinagsugo kang konstitusyon, kaya kinakaipuhan ang pisikal na presensya kang mga senator judges. Nagpatalit man ang senador na ang online participation na pwedeng maging delikado sa mga nagtatago o pinahampang o pinaghahanap kang mga otoridad. Ulita, pwedeng matrack ang sa indang lokasyon sa paagi ning sa indang internet connection siring kang IP address. Sa kaso ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Lacson na pwedeng magamit ang mga otoridad ang online attendance nga ring matukoy ang sa indang pinagpapahiplian kung siya magla-login sa session gamit ang laptop o sarong mobile device. Si de la Rosa na hampang sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court katagod kang war on drug kang administrasyong Duterte, mantang ang pirang senadora na hampang man sa manlaylain na kaso ni Graf as in mga plunder na may katuko o na may koneksyon sa flood control scandal as in campaign donation.
3: Dugang tapang baretang nasyonal, sobra sa sarong milyon na grade 11 students sa bilog na nasyon ang nasasakitan pang intindihon ang sindang binabasa. Sigun ini sa report kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na pag-araman na nagluluwa sa isinagibong Senior High School Literacy Assessment

0: kan Department of Education kan March 2026 na 1.3 million sa 1.4 million grade 11 student ang may problema sa reading comprehension. Sigon kay Simon Antonio Salinas kan EDCOM 2. Sulamenting nasa 12% lang ang kan mga estudyante sa grade 11 ang masasabi tang independent learners o itong mga kaya ng intindihon ang sendang binabasa. Sa nabanggit na bilang, haros sa anum sa kada 10 estudyante ang nasa frustration level o frustration level ang pinakababang antas kan literacy kung sain haros sa dainaninda na iintindihan ang sendang pigbabasa. Mientras tanto, haros sa tuluman sa kada 10 estudyante ang nasa instructional level na nangangaypuhanin paggabay kan mga paratukdo tanganing maintindihan ang teksto kan sa indang pigbabasa. Pigsisisiman kan AKA Teachers Party List ang subot sistematikong problema kang educational system, particular na ang pulisiya kan mas promotion sa mga estudyante. Dugang pakaini o dugang paninda, garo subuot na pinipressure sa iba-ibang antas ang sistema tanganing maipasa ang mga estudyante maski daipahanda. Bako lang, ang grade 11 student ang apektado kan problema. Sigun pa sa EDCOM 2, nasa 40% kan mga estudyante sa gabus na grade levels ang sinasakit pa man sa reading comprehension. Mientras tanto, sinabi man Education Secretary Sunny Angara na tututukan kan DepEd ang pagpapakusog kan teachers training tanganing mas maayos ang pag-intindi kan mga estudyante asin daina o bako lang sa memorization.
1: Alas 5:50, sa tahaw ka mga karuribukan sa politika sa paglaog kan sa indang ika-apat na taon sa pwesto. Yun ang doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai siya ang dapat na magpababa o magpababa kan tensyon imbes ang mga taong mismong nagpuon kaini. Sigun sa Presidente, dai siya ning kinaaraman na nagpuon o sa pagpuon kang iliwal o pag-atake laban sa mga dawasisay na anong o dawasisay na grupo, ulita ginigibo sa naman niya ang sa iyang trabaho. Dahil man pinangaranan ni Presidente Marcos kung si Sai ang pinagtutukdo niyang nagpapalala kan sitwasyon, halagat sinabi kay ning dakul ang imbento digdi. Binanatan man kang Presidente ang nagkapira ng mga politikong inapod niyang obstructionista na subuot mayong ginigibo imbes mang revoke asin kontrolon o kontrahon ang gabos na lakdang kang administrasyon. Kinaunang doon pa kang Presidente bako para sa kapakanan kang namamanwaan ang paggiro kang mga ini imbes para sa indang sa diring interes na hampang ang administrasyon sa matinding tensyon sa politika kasunod kang iriwan kang Presidente sa pagultanan kang Presidente asin kay ni Vice President Sara Duterte pagbabago ng puwersa sa Senado asin ang napaparaning impeachment trial laban kay Sara Duterte.
0: Ipiglunsar na kang Department of Education ang nationwide offline na balik eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas kan school year 2026-2027 sa June 8, 2026. Sigon kay Education Secretary Sunny Angara, isasagibo ang offline balik eskwela puon sa June 1 hanggang June 11 tanganing masyerto ang maayos na pagbubukas kan klase sa bilog na nasyon o beto kan programa na mapabilis ang enrollment process. Masimbagan ang mga concern kan publiko asin masyerto na handa na ang mga eskwelahan para sa panibagong school year. Nasa 16 na ahensya kan gobyerno asin utility partners ang nakikita o nagtatabang sa preparasyon para sa pagbubukas kan klase. Kabali na digdi ang Department of Interior and Local Government, Philippine National Police asin Department of Health, asin man Metropolitan Manila Development Authority na sindang nagsasagibo kan pagpapautob kan safety, health as in traffic management measures sa mga eskwelahan. Tututukan man kan Department of Transportation ang dalagan o bulos kan mga commuters sa pagpupuon kan klase. Mientras na Department of Information Communication Technology as in National Telecommunication Commission ang matabang man sa pagpapakusog kan communication as in connectivity services. Nakaantabay man ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng posibleng epekto kan maraot na panahon asin iba pang emergency situation sa panahon kan school opening. Tanganing mapadaliman ang pagsimbag sa mga concern kan mga magurang asin mga estudyante maoperar man o maoperate ang uplan na balik eskwela Public Assistance Command Center sa paagi kang hotlines, text messaging, email asin na social media platform tanganing uhali sa central, regional, division hanggang school levels. Biging kiminarman kan DepEd ang publiko na makipagtabangan tanganing maging maayos asin ligtas ang pagbubukas kan klase ngunyan na taon.
1: Sa mga mahabol pa mga bareta sa lado nasyonal, inalmahan ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virilio David ang pahayag ni Senador Amy Marcos na nagbabanat sa mga tutol o kontra sa remote participation o online attendance sa sesyon kang Senado. Init ng sinabi ni Senadora Marcos na disenfranchisement kang voters ang subuot na ipagtugot kang nagkapi ng mga senador na makaatindir sa paagi ning online voting o remote participation. Gun kay Marcos o kay Senador Amy Marcos, 1 milyong tao ang nag-ilir sa sainda asin babawi o mababali wala subuot ini kung dai matutugutang mag-participate sa Senado ang mga senador through online. Lagad sa sarong social media post kaining Biyernes, inanang doon ni Cardinal David na mas dapat subuot na taunan ning pansin ang mga botanteng naglukluk kay Senador Ronald Bato de la Rosa na subuot anum ng bulan ng dai nag-aatindir ning personal sa mga sesyon kan Senado mantang padagos na nagre-receive ning sweldo gikan sa gobyerno. Dugang pasok kang Bishop inasubot na garosubot na dapat man respetaron na o respetuhon na ang kahulugan kang force majeure sa mga patakaran kan Senado kung babasehan ang mga siring na sitwasyon. Kinestyon man kang kardinal ang pangamba subot ni De La Rosa sa posibilidad na pagkakaaresto kani sa ibong ka mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mayong nagdadanay na validong warrant of arrest laban sa senadora. Binilikan man kaini ang mga pangyayaring nagtaong dalan sa pagtataos subot ning escort kay De La Rosa palaog asin palawas kan Senado sa tanga kan mga pagbabago sa mayoriya kang Senado. Mientras tanto, barurumdum na nag-walkout ang Senate Minority Bloc kang Martes, Mayo 26 bilang protesta sa subot pagpurbar na madalion ang pagbabago sa mga patakaran sa Senado mantang may mga senador bang maot na nagpahayag kan sa indang mga na nasasabuot sa laog kang plenaryo.
0: Sa habol tapang baretang nasyonal, nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines nin Red Alert sa Visayas Grid. Ngunyan na o kanakaaging aldaw pun alas 6 hanggang alas 7 ng banggi. Asin Yellow Alert man pun alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Asin Giraray alas 7 hanggang alas 10 ng banggi. Iguang 2,562 megawatts na available capacity kumpara sa peak demand na 2,542 megawatts sigun sa NGCP. Unse na planta ang nasa force outage kan May 2026, saro kan March 2026, tulo kan 2025, dua kan 2024, dua man kan 2023, asin saro kan 2021. 15 planta naman ang nagdadalagan sa deparate o derated capacities. Rason, tanganing mag-abot sa kabilugan na 952.4 megawatts ang dai nagagamit sa grid. Kabali na sa mga panginot na dahilan o rason kan Red Alert ang dai pagbukas o pagdalagan kan dakulang coal plants. Apera pa kang halangkaw na inapiglalauman na demand sa sistema. Mientras tanto, mantinido na nasa normal na status ang Luzon asin man ang Mindanao grids. Ang red alert status o ang red alert ang pigpupaluwas kung kulang ang supply kan kuryente. Tanganing masimbagan ang pangangaipuhan kan mga consumer as in regulasyon kan transmission grid. Mientras tanto, ang yellow alert man ang ipigpapaluwas kung kulang ang operating margin para sa contingency requirement kan nasambit na grid.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Alas 5:58 ning pagkaaga. Good morning kay Ma'am Elizabeth Nicole, kay Batukan Nelia. Nagdadalanda siya, hari dyan sa Surigao del Norte. God bless kay Ma'am Lilia Santua Piñero, paray na aga nagdadalan dyan sa Urban Pacol, Naga City. Kay Sir Mark Anthony Abunita Bronsal. Uy, Tardy, medyo maluwi daan sa tuyang audio ano, dyan sa Weebly. Pakiulay, kasugan man da. Kay Ma'am Loren Santa Maria, baray na pagkaaga ma'am. And then sa tuyang mga parantabay, happy weekend po.
0: Bagong bukas man na nagdadala nan sa Facebook Live sa Asintara News. Good morning, Gi Julieta Montero. Good morning da. And si Ma'am Charmaine Estrella, nakakabukas lang and kaka-comment lang. Salamat sa mga nagko-comment sa tuyang live sa Facebook.
1: Bukat ang actual viewer na 67. Alas 5:59 na po ng pag-aaga at dyan. Mabilta ang mga bareta sa lado lokal sa Asintado News. Saturday edition, makalis ang sana po kang samuyang mga hanap buhay.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Gua.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Kaka-art, kaka-art.
4: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
3: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
4: Tiwala sa 4 Superfoods?
3: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
5: Power Cells Herbal Capsule.
3: Tiwala lang sa araw-araw.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
9: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
3: Oras eksakto na pong alas 6:06 sa Asintado sa Radyo 105.5.
2: Asintado Barreta Saturday.
3: Sa details na kita ka mga Barreta sa lado lokal. Inibo ang taon na Webes sa Concepcion Grande Elementary School Covered Court ang Health Forum on Pulmonary Tuberculosis and Malnutrition na may temang Malnutrition, Iwasan, Tuberculosis ay Labanan sa Painginot kang City Population and Nutrition Office katuwang digdi ang Naga City Health Office. Sigun kay Dr. Ronel Miharo, ang CHO Medical Officer 3 sa presente, sobra sa 900 ang kaso ng TB sa Siyudad Ignaga kung bulan kang Enero sa good May 2026. Kabali na digdi ang 18 gabos na kaso ng TB sa mga kaki ang edad 15 anyos pababa basado sa ginigibong o ginigibong screening kan sa indang opisina. Aminado man si Dr. Miharo na posibleng dakol pa ang numerong ini, arog na sana sa mga kaki ang uurog na sa mga kaakian. Ulitan may mga parents na dai arama ang mga sintomas kan TB o habo nang ipa-check up o isa lang sa screening ang sa indang mga kaakian. Huli kan sa lampagtubod o pagkaintindi o stigma sa nasambit na hilang ng unyan na mga panahon madali nang mabulong as in nararahay huli kang modernong medication para digdi. Kaya man, sige duman ang sa inda mga siring na health forum sa mga komunidad, maging sa mga eskwelahan para man maipaaram sa mga publiko ang mga dapat na gibuhon as in inuton ang nutrisyon ka mga kakian para man maging mabaskog ang salud kontra sa anumang hilang siring kan tuberculosis TB na sarong bacterial infection kausa kang bacterium Mycobacterium tuberculosis na primarily sarong airborne disease na nakakaapekto sa lungs o baga dangan pwede man makaulakit sa iba pang mga organs kang tao siring kang kidneys, spines as in utok o brains kang tao. O yeah, si Dr. Ronel Miharo kan CHO.
4: Malinip pong programa tangon niya nakatuon po actually ini sa tuberculosis and then ang correlation niya sa nutrition. Ano so sa dakulo pong paagi ini para mas maintindihan ka mga magurang ang TB as in po ang importansya kan nutrition sa pag-iwas kang pagkakaigwan ng hilang na tuberculosis.
5: Tangon niya Dok, pero nga ni ang mga sakit sa Naga.
4: Sa ngayon po, ngunyan na January to June, nakatala na po kami ng 18 cases of TB sa mga kaakian. Digdi lang po yan sa mga na-enroll may digdi sa City Health Office of Naga. Sa age bracket po kaya, sir, less than 15 years old. Pero dakol man po kiraray dyan si mga edad na 1 to 5 years old na nadidetecta through the screening po nga ng ginigibuta si PPD or purified protein derivative. Kung saan po initig-inject mi sa kamot ng aki para maaraman kung sila ba ay na-expose na sa tuberculosis or may aktibo din na TB.
3: Si Dr. Ronel Miharo, CHO Medical Officer 3.
6: Nangapudan, Sinda Camarinesu, Representative Luigi Villapuerte, asin Mix Villapuerte sa Senado, na madali una ang pag-aprobar kan House Bill 6615 o ang New Philippine Building Act na uini kasunod kan nangyari nga pagbagsak o pagguho kan sarunga siyam na palapag na building duman sa Angeles City na ikinagadaan na ninda imababa sa apat na o limang individual. Sigun sa magtugang na congressman, ipinapahiling kan pangyayaring o nangyaring trahedya ang aprobadong pangangailangan po na na ma-update na tulos ang National Building Code kan Pilipinas na ginagamit pa kay tupang 1977. Tanganing masyerto an mas matibay asin mas ligtas na mga building laban sa mga lindol, makusog na bagyo, mga pagbaha asin iba pang posibleng mga kalamidad. Tuyo kan na paano kala na pakusugon ang structural standards asin maging mas handa ang mga infrastruktura laban sa posibleng the big one asin iba pang grabing kalamidad o mga trahedya.
3: Kasado na ang gigibong opisyal na kick-off ceremony kang Brigada Eskwela kang Tepet Naga. Ini sa maabot na June 2 sa mga pampublikong eskwelahan kang syudad sa lindong kang SDO Naga City. Nag-iimbitar si Tepet Naga SDS Susan Culiano na makasimaro ang gabos urog na mga stakeholders sa Brigada Eskwela 2026 asin maging parte kang bayanihan para sa satuyang mga learners. Ang Brigada Eskwela na institutionalized na asin kada taon bago ang pagbabalik o opening kang klase. Yaon ang mga individual o mga organisasyon, mga alumni, mga kamaguragan, maging ang mga ordinaryong namamadwaan na voluntaryong nagtatabang para man maihanda o preparar ang sarong salbado, malinig asin maaliwalas na mga campuses o mga classroom sa loob ka mga eskwelahan digdi sa syudad asin bilog na nasyon. Oya, si STS Susan Colliano.
0: Iniimbita rami ang gabos dahil sa June 2, ang kick-off ceremony po kang sa tuyan, Brigada Eskwela. Tapos dire-diretso na po siya. In fact, ang mga schools may nagka-irinot na pong nagbrigada. Ipo-formalize lang kasi si kick-off sa June 2. Parehas man lang po siya, kaya parehas ang imbitasyon may dahil maugmo niya ng naga, tadakulon ang natatao sa tuyang mga provisions. Kaya siguro, nakulang bagay kung ang gabos makisumaro, tanganing mas maging ready. Ang mga eskwelahan ta po, mga classrooms ta, pag-open po kang klase sa June 8.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Si Tepet Naga SDS Susan Culiano.
6: Sarong grade 5 na estudyante na tagalibmanan Camarinesur ang madara nindakulang karangalan o pag-uonra sa saindang banuaan sa bilog na Bicol asin sa bilog na Pilipinas. Makalis na siya ang mapili bilang kabali sa Philippine team na mapapasabak sa prestigyosong World Mathematics Invitational na gigibuhon sa Chiba asin sa Tokyo, Japan na puon na sa July 10 hanggang July 15, 2026. Ang estudyante iyo si Bricks Exiquel Espinelli na taga Barangay Putot, Libanan, Camarinesur. Nasangunyan, saro siyang grade 5 student kan TFK Academy. Sarong pribadong eskulahan sa nasambit na banuaan. Inina ang ikaduang pagkakataon na magkakaigwa nin panlaban ang Libanan sa naunambitan ng International Mathematics Competition na nagpapahiling nin na dunong asin tiba kan mga estudyante sa banuaan pag-abot sa mathematics. Ang World Mathematics Invitational o WMI ini sarong vistado asin prestigyosong mathematics tournaments sa bilog na kinaaban kung sain mairibahan asin maharampangan ang mga matitibay na estudyante sa elementary asin high school na hali sa manlain-lain ng mga nasyon. Magigirumduman na kanakaaging taon saruman na estudyante kan eskwelahan na ini ang nakakuanin na bronze medal sa kaparehong kompetisyon. Bagay na lalo pang nagpapatibay sa reputasyon kan eskwelahan pag-abot sa academic. Mientras tanto, nagpaabot naman in suporta asin pagbati ang mga tagalibmanan para kay Espinelli sa saiyang pagbali sa international stage. Dara ang paglaom na makakatao siya nin karangalan sa banwaan asin sa bilog na nasyon.
3: Aprobado na sa nakaliis na Committee on Appropriation kang Kongreso ang pag-establisar ning dugang ng mga korte sa 3rd District kang Camarinesur. Sa impormasyon na pinagheras ni 3rd District Congressman Nelson Legacion, inaprobahan na sa Committee on Appropriation kang Kongreso asin natagamahanan ning fundo ang nasambit na propesyong lay para man sa mga dugang na korte sa 5th Judicial Region. Substitute Bill to House Bill 2362. Asin ang House Bill 5548 sa Lindongkang Batas Pambansa bilang 129. Sa probinsya kang Camarines Sur, madudugangan ding RTC and asin Family Court. Sa Banwaan kang Calabanga asin sa siyudad ding Naga. Tulong mga additional na branches maning Municipal Trial Courts sa siyudad. Sa Naga City asin Municipal Trial Court man sa Banwaan Kampili, Camarines Sur. Sinabi ni Congressman Nelson Degasyon na sa paagi na ini, ning pagdugang ni mga korte at mga dating abala asin haloy ng paghalat sa pagdesisyon sa mga kaso, mas mapapadali o mas magiging marikas na ang pag-usad kay ini. Pagdangog asin pagdedesisyon sa mga kaso o dispensation of justice sa mga banwaan asin syudad.
6: Paragos na pinag-uumaw asin pinag-uurulayan ngunyan sa social media ang ipinahiling na pagiging honesto kansarong vlogger, makaliis niyang ibalik ang kwarta na nagkakantidad sa 10,000 pesos na sa iyang napurot sa lugar kung sa inpigigibo ang Kaugma Festival 2026 sa Kamsur Uptown, Pili, Camarines Sur. Sigun sa impormasyon, voluntaryong ipig-turnover ni Mr. Mendoza na Boss Rev 2.0 bilang content creator ang kwarta sa mga kapulisan pagkatapos niya ining mapurot. Ninhuli man sa tulos na koordinasyon kan mga tauhan kan Camarines Sur Police Provincial Office asin sa tabang kan CCTV na nakakabit sa lugar, matrayong po na naibalik ang kwartang napurot sa tunay kaining may sadiri na nagpahayag ni taos pusong pasasalamat sa ipinahiling nakatapatan ni Boss Rev 2.0 asin man sa mabilis na aksyon kan mga kapulisan. Sigun sa mga otoridad, dakulang tabang na naibalik ang 10,000 pesos na kantidad sa o na sinasabing nakatagama sa pagbakala nin gatas asin pambayad sa iba pang gastuson kan pamilya. Dahil sa pangyayaring ini, nagpaabot ni na pagirumdum ang mga autoridad sa gabus na padagos na mag-ingat asin ipasiguro pirmi ang mga gamit. Urog na unya na nagpapadagos pa ang aktibidad kan Kaugma Festival. Pinagirumduman man ang publiko na maglikay asin una maglikay na sa pagdara nin darakulang kantidad nin kwarta asin dai na magsulot nin mga makakantidado na alahas tanganing malikayan an anuman na dai marahay na pangyayari.
3: Nakatala ang gibuhon sa maabot na 5-1 kambulaning Hunyo ang simpleng seremonya sa pagtauman ng onra asin pagrimdom kay dating congressman na Juan Q. Miranda para ini sa ika-41 death anniversary sa oras na alas 9 ng aga sa June 1, 2026, Lunes sa Santo Niño Memorial Park. Papaginutan ni Mayor Lenin Robredo kay Riba ang mga miyembro sa sanggunian panglungsod na pinamamayaan ni Presiding Officer Vice Mayor Gabby Burtado, mga City Hall Department Heads, mga employees sa Naga City Police Office, Public Safety Office asin ang Akadim. Ang simpleng pagtaoning onra asin na red laying ceremony sa puntod kan dating congressman asin na guerrilla leader kantang kumpaka guerrilla unit sarong guerrillang grupo sa Bicol na naglansar ng laban kontra sa mga Hapones kang panahon ng ikaduwang Gyera Mundial si dating congressman Juan Kirubin Miranda. Ang taong 1946, pinombrahan ni dating Presidente Manuel Roas si Miranda bilang representante kang inot na distrito kang Camarines Sur na pinakainot na kongreso kang Pilipinas o Coastwide Congress durante kang Commonwealth Government. Siya ang kagpanday kang bill para sa charter kang Siyudad ng Naga na naaprubahan sa kapusugan kang RA 305 na napirmahan man ni Presidente Elpidio Quirino kang Hunyo 18, 1948. Sinyal man ini kang pagpuon naman kang mga nakalinyadang mga aktibidades patakod kang ika-68 taong charter anniversary kang Siyudad ng Naga. Sa June 1, o sa maabot na June 1, ang 1Q Miranda Day commemoration. Sa June 6, ang massive wedding sa City Light Carolina gigibuhon na sa June 12 Independence Day celebration sa Plaza 15 Martires. Ang June 16 ang launching kang Larot Saya sa Park kang Plaza Rizal. Sa June 18 to 21 ang Naga City Charter Week gigibuhon sa Plaza Rizal at sa June 20 ang Philippine Spanish Friendship Day.
6: Nagsagibo ni site visit asin na inspeksyon ang LGU Pili sa Shower Falls sa sitio Bungkaw, Barangay Kuri Pili, Camarines Sur. Makalis ang insidenteng pagguho ni daga sa itaas na parte kang nabanggit na pasyaran. Sigun sa report, kabali sa mga nagguho ang mga kahoy isin mga darakulang gapo na nakuanan pa ni video kansarong mga o kansarong turista ang yaon sa lugar. Sa pangyenot ni Mayor Marvick Solano, matarayon po na naisagibo ang halos sa 2 oras ulang pasarong oras na paglakaw tanganing personal na mahiling ang sitwasyon asin na matukoy ang mga kinakaipuan na lakdang tanganing masyerto ang kaligtasan kan publiko. Kaiban sa sinagibong inspeksyon, sinda Kapitan Erwin Borja kan Santo Niño, Kapitan Adam Malate kan Barangay Kuri, Kapitan Romeo Plihino kan Barangay Sagurong, asin na kagawad Warren Brioso kan Del Rosario, kan o mga miyembro man kan Philippine National Police, BFP, MDRRMO, asin na 502nd Battalion, ninuhuli sa nabanggit na insidente, pansamantala munang ipigsarado sa publiko ang shower poles bilang pag-iingat habang nagpapadagos ang assessment, monitoring, asin pag-aadal, obserbasyon sa kaligtasan sa lugar. Sigun sa lokal na gobyerno, padagos ang sa indang pagkikipag-koordinar sa manlain-lain na ahensya, tanganing masigurado ang siguridad kan mga turista asin na mga namamanwaan bago giraray buksan ang nabanggit na destinasyon.
3: Okay, yun dyan ano, sa ano yung Kuri?
6: Kuri Pili
3: yan ano?
6: Kuri Pili.
3: Problema lang ito talagang nangyaring insidente ito.
6: Katakot. Siyempre, grasa isi mga Dracula'ng gapo.
3: Adobe ng gapo pati ito. Dracula.
6: Dracula? Dracula talaga.
3: Tinamba. Kaya nga ni Mayong na-discredo doon na walang kawang pati. Tawasan dito lang kahit kung makatama sa imo, delikado. Hmm.
6: Talangkaw.
3: Okay. Ingat-ingat mang giraray. Buon kang nagtalikod na Webes sa Mayo 28, gigirumdum asin sinisilibrar kanlabang mga Pilipino ang satuyang kataningkasada asin panagos na dapat naunaning respeto asin tanan onra ang simbolo kani. Ang watawat ng Pilipinas sa siyudad Ignaga, mahiling ang mga watawat ng Pilipinas na nakaitaas na na pinagmanihar kang City Event Protocols and Public Information Office sa mga pampublikong lugar, maging sa City Hall. Sa loob ng 2 semana, madurar ang National Flag Day hasta sa opisyal na aldaw kang katalingkasan sa maabot na June 12, 2026. Lagos man na pinapangapudan na sa publiko na makisumaro sa selebrasyon na magagning flag sa indong mga bintana o sa loob kan sa indong mga edipisyo asin iorgulyo asin igalang ang bandera kang Pilipinas na iyong simbolo kan sa tuyang pagka-Pilipino sa inda na lugar sa kinaban asin sa rinmang panahon.
6: Sa gabos na kandidata na nagpahiling nin karahayan, kagayunan asin talino sa entablado, si Reyna Lina Prefarosa ana nagtindog bilang bagong reyna, makalihis siyang pigkoronahan bilang Miss Kaugmat Philippine 2026 sa ginibong koronasyon sa Camsur Uptown, Kadlan Pili, Camarines Sur. Pinahanga ni Prefarosa ang mga hurado asin mga paradalan sa iyang pinahiling na kumpiyansa, elegante na pagrampa asin na makabuluhan na mga simbag sa question and answer portion. Bistado si Prefarosa bilang kandidata na hali sa Naga City na may advokasya para sa proteksyon kan kababaihan asin kaakian bilang bagong Miss Kaugma Philippine 2026. Piglalauma na magiging inspirasyon si Prefarosa kan mga kahobena asin magiging aktibong representative kan kultura, turismo asin na o istorya sa pinahilingkan na o kaugmahan sa pinahilingkan kaugma sa bilog na probinsya. Maliban sa corona, nag-receive man ni na 1 million pesos sa si Prefarosa nasaro sa pinakadakulang premyo sa istorya kan kaugma pageant. Mientras tanto, pigakoronahan man si Christina Margaret Gonzalez sa Odonyo bilang Miss Camarines Sur 2026, si Lisel Inigo bilang kaugma tourism 2026, mientras na sinda Mickey Angela Barcela asin na Iya Buber ang first and second runner-up. Nagpapadagos man ang selebrasyon kan Kaugma Festival na may manlain-lain na aktibidad, concert asin cultural presentation na dinadayo kan mga turista asin na mga residente sa rehiyon sa Atyanabanggi ang sikat na lady group na Bini ang pigaabangan na ma-perform asin sa aga ang huring aldaw kan kaugma festival ngunyan na taon.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Alas 6:26 na po ning pagkaaga. Marita na kita sa lado ni Karawat at sa tuya kang Naga College Foundation.
2: Asintado, Barreta, Saturday.

0: Asintado. Barreta Saturday.
1: Baritang Sports. Sarunggana na sana ang kaipuhan kang Barangay Hinebra para man makalaog sa finals kang PBA 50th season Commissioner Cup. Ini matapos na makuha nila ang kapangganahan sa Game 5 laban sa Rain or Shine sa score na 111-104. Ulidigdi kapot na kang Hinebra ang 3-2 na bintahe para sa best of 7 semifinals. Naginood sa kapangganahan ang kang Jeans. Siyempre si Justin Brownlee na may 32 points samantang igwaning 31 points man si RJ Abarrientos. Sinabi ni Hinebra coach Tim Cohn na kinakaipuan ni Dang maigana o ganahon ang kawat para man malikayan ang mag-abot pa kay ni sa Game 7. Nasayang man ang ginibong 25 points ni Adrian Noco mamantang 22 points man ang na-record ni Jalen Johnson para man sa Rain or Shine. Mentras nanto napili maman ang Quezon City bilang kasunod na maging host sa Palarong Pambansa 2027. Pinumpirma ini kang Department of Education na Undersecretary Malcolm Garma na igwana sindang koordinasyon sa Quezon City Government dapit sa hosting nita sa 67th edition kang annual multi-sport event o Palarong Pambansa. Sa maabot na closing ceremony, magdumaan ang delegasyon kang Quezon City para man sa turnover kang hosting kang nasambitan ng sporting event. Ang Barretang Sports hatun sa tuya kang Naga College Foundation.
0: Asintado, Barreta Saturday.

0: asintado at Barreta Saturday.
1: Alas 6:29 na. Yan ang katiripunan ka mga Barreta sa Lado Nasyonal, Lokal na Sin Sports, digdi sa Asintado News Saturday Edition. Petsa 30 ngunyan kang Mayo 2026. Last Saturday ngunyan kang May, sa aga 31, Domingo. Live po kaming nadangog sa 105.5 RJFM. Asin na dalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo. Maging sasamuya pong mga... sa YouTube channel na Asintado News, sa Twitter, Asintado News Manggilaran. Iwag kita ng actual viewers sa Facebook 70, sa YouTube 84. Salamat sa mantalang sa radyo, dakul-dakul. Although, ano, kumusta si signal ta? Okay na, engineer? Ayos na. Okay, pinihit na. Nakapira yan. 10 na yan, 10. 10. Okay. Hangarang ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot kan sa tuyang live reports sa ani mga live reports sa Lado Technical, siyempre, sina Jameson Brinya, Trudy Verdeo, Angelica Salcedo, asin siyempre si Engineer John Torrese. Kami po ang sa indo mga regular na kaibahan, tuyong aldaw na Sabadong Pagbabareta.
2: Liwat, good morning Giraray sa mga nag-comment sa Asintado News, si Ma'am Geraldine Echipare, Ma'am Marley Batin, Russell San Pascual, Salvacion Nicolas, si Ma'am Jelly Chan, and si Charmaine Estrella, si Ringmani Julieta Montero, mga nag-comment yan sa Asintado News page. And sa YouTube channel, nag-comment man si Mamerto Bas na nagsabing maray na aga Sir Rick Maren, Sir Joel, pa-shoutout man po kang Bas Clan sa Pasakaw, Camarines Oro. Ay maray na pagkaga po sa Bas Family dyan Bas sa Pasakaw, Camarines Oro. Ako po ang sa inyong lingkod, Rick Mar Givara.
1: Good morning kay ma'am, kay Sandy Benbiahe from Nabua, si Sir na Abundo Villarreal, kang Buena Vista, Tinambacson, Juan San Antonio, asin si Ronald Sumayaw, good morning, JB Bayrante, Sonia Bagadjong, Emma De Vera, Annabel Sandagon Osyo, yan, sa Libmanan, ang pamilya ni May Ann Bustamante, Susan De La Cruz sa Palacio, asin si Cecil Larga Vlog, maray na pagkaaga po sa Indogabos. Diyos mabalos sa ito, sa padagos na pagantabay, ako po si Joel Sulina. Diyos mabalos, ang tabayanan, masunod na si Melvin and Roy. Hindi sana sa Radyo Gopito, 105.5, Asintado sa Radyo.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Gopito.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Barangay kang Concepcion Pequeña, dahil pa na isisirbi kan ni Mayor Lenny Robredo. Asintado,
1: asintado. Headline. Mayor Lenny Robredo may paliwanag kung tanumayo ang sayang pirma sa pinagpaluwas na statement kang Mayors for Good Governance. Asintado,
0: asintado. Headline. Resolusyon kan sangguni ang panlunsod sa iba pang lokal na gobyerno sa 3rd District pati na kan iba pang sektor kan negosyante importante tanganing mapunan asin maging tultunan reorientation project kan Nagapili Airport susog ki Congressman Ligason. Asintado,
1: asintado. Headline. Mga eskwelahan sa siyudad kang Naga amay na nagpreparar para man sa pagbubukas kang sunod na school year. Asintado,
0: asintado. Headlines. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Chains of leadership mapabuelta sa dignidad kan Senado, sabi ni Senador Tulpo. Asintado,
1: asintado. Headline. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na handal sa karibukan na nangyayari sa Senado. Asintado,
0: asintado. Headline. Mientras tanto, Senador Jinggo Estrada raramalanda kan NBI dawa na sa laog kan Senado katakod sa kasong plunder. Asintado,
1: asintado. Headlines. Sa iba pang headlines, kang sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Senator Judges na nahampang sa pag-arresto dahil pwedeng mag-work from jail. Asintado,
0: asintado. Headlines. Sa sports, Game 7 sa Western Conference Finals, kan Spurs as in Oklahoma City Thunders sa Domingo na. Asintado,
1: asintado. Headlines. Yan mga headlines kang sa tuyang mga barata, ngunyan sa satuyang detalyes. 15 minutos antes mag-alasyadinin pag-aaga. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyang mga barata sa lado lokal. Liwat na pinaglansar kasunbang pagkahapon kang Naga City Police Office ang simultaneous oplansita kung saan mayong pinili ang Philippine National Police sa mga pinagsisitar na bihikulo nag-aagi sa mga checkpoint. Kabali sa mga nasitar ang mga motorsiklo, mga kotse, tricycle, asin maging e-trike. Pinagbiberipikar kang Naga City Police Office kung may mga lisensya ang mga driver asin rehistrado ang bihikulong sedan pinagmamaneho. Laging katuwang baan kang Naga City Police Office ang Public Safety Office sa pag-alalay asin pagsitar sa mga motoristang nag-agi sa inilatag na checkpoint.
0: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, i-implementar na sa billing para ngunya na bulan na Mayo o ngunya na bulan na Mayo ang panibagong paghira sa taripa sa kuryente kan Caso Recodos. Iyan pagkatapos magpakul na sa GIS 47 pesos kada kilo, per kilowatt hour halin sa dating 9 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa residential consumers. Sa low voltage, 9 pesos 59 63 centavos. Asin high voltage, 8 pesos 12.93 pesos per kilowatt hour. Katakot kayo ni, pinaliwanag ni Caso Recoto spokesperson Renner Bukay na tulong parte ang dinudumanan kan singil sa kuryente sa mga konsumidores arog sa distribution asin government revenue na haros sa Mayo subot pagbabago pagbabago sa rate. Uyaan na paliwanag ni Renner Bukay.
2: Ngayon na si Manang ini, nagpuo naman po sigba sa kansatuyang mga metro. Dahil ini na po si Puon kang nasa billing cycle na kita almost 30 days. Ano, 30 days ang satuyang number of days kayan para at least mabasa ang satuyang mga metro. Ang satuyang effective rate for the month of May 2026 sa residential po, 10 pesos, 0.4716 centavos per kilowatt hour. Ang 14% ang satuyang binabayadan na power ining satuyang taripa, na napapaduman po yan sa government revenues. Ano po? O tigre-remit kang Kasoreco 2 o kang mga electric cooperatives sa mga ahensyas kang gobyerno arog kang tigsisingil na VAT, universal charges, local taxes. Ang 15% kayan nalaog po duman sa distribution revenues and subsidy and discount na approve po sa Kasoreco 2 aron po kaining DSM o distribution supply metering approve.
0: Mientras tanto, liwat pig linaw ni Bukay na ang pinakadakula o 71% sa rate kan kuryente na papaduman sa mga power suppliers kan electric cooperative na naging kausa kan panibagong pagpapalangkaw sa

0: Aripa, Ngunya na Mayo, Yapasibukay.
1: Yan, 71% si power cost. Iyon na po yan si binabakal tang kuryente. Hali po duman sa satuyang mga power suppliers. Kung babasihan ta po itong mga presyo na nababakal ta sa WSM, talagang mahihiling ta na iyo po si mga o si mayor na nakaapekto luman sa paglangkaw kang satuyang taripa. Naglangkaw po kita ning poco mas o menos nasa 1 peso 40 centavos.
0: Partiyan kan mga naging paliwanag ni Rener Bukay kan Kasoreco 2.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man gararing unyan sa lado lokal. May magayon na epekto ang pinagigibong uplansita kang Naga City Police Officer Rugna sa pagpapahurus kang bilang ng road crash sa siyudad kang Naga. Inang naging pagkumbermar ni Police Captain Daisy Angeles sa kapagdaram kang Naga City Police Office. Sinabi kay ni, nasa edang nanutara ng pagbawas kang road crash ngunya na bakasyon. Huli ta napupugulan ang mga motorista na magbiyahe kung yaon sa impluensya ng arak asin mayong suulot na helmet sa uplansita. Maski ang mga personang may warrant of arrest ang natataymingan man ka mga otoridad asin naaaresto.
0: Mientras tanto, sa Tahaw kan pagiging drug cleared municipality na diskubre asin nalaog kan mga otoridad ang sarong drug din asin tulak nin illegal na droga sa Banuan kan Magraw, Camarines Sur. Matatandaan sa entrevista kan asintado sa Radyo Kipideya Agent Adrian Fajardo kan Miyerkules, sinabi kay ni hali mismo subot sa mga residentes kan Barangay San Pantalyon sa sinambit ng Banuan ang impormasyon sa pag-existir kan sinambit ng drug din. Kaya kan makaabot ang sumbong, tulo subot nagsagibo din case build up ang saindang opisina konsain. Sino baybayan ang lugar o sarong residensya na iyo ang ginigibong drug din kan sospek saka ikinasa ang raid o operasyon. Naaktuan pasubot kan mga operatiba sa residensya kan sospek ang apat kataong nagbabatak nin illegal na droga. Base subot sa impormasyon na ipinabot sa indakan barangay, haloy na nag-ooperate ang drug din. Matatanda ang maabot sa 150,000 pesos na kantidad kan illegal na droga ang nakumpiskar sa mga suspect sa nasambit ng drug operations. Uya si Agent Pahar.
3: Continuous engagement po ng community kung kaya naman nakarating sa atin yung information na kahit drug cleared na yung barangay doon sa San Pantalyon at drug cleared municipality ng Magaraw is para po agad natin maagapan yung muling pagkalat ng illegal na droga sa lugar na yon. Kung kaya po nagsagawa po tayo ng series of case build up dito sa taong kinocomplain na nagmamantirin ng drug din. Nakapagsagawa tayo ng bypass operation nung sinugod natin yung bahay ng subject is naaktuhan po ng ating mga operatiba na gumagamit ng illegal na droga yung apat siya tao kasama na yung mayari ng bahay doon sa lugar na. Almost one month po natin itong trinabaho para po makasiguro tayo, mabalirin natin ng maayos na yung impormasyon na pinaparating na community is talagang totoo. So nung totoo po, nagsagawa tayo ng case build-up at nag-ipon tayo ng sufficient evidence para po tayo makapagkasan ng isang untrained operation.
0: Parte kan mga naging paliwanag ni Agent Pahato kan Pideya.
2: Sa kasumpay na barada, kinumpirmar Intelligence Agent 5 Adrian Fajardo na 70% ka mga nagkaka-aresto ninda sa illegal na droga dati nang involto sa illegal na droga. Sinabi ni Pideya Camarines Sur o sinabi kang Pideya Camarines Sur na inasedang nanotaran sa mga operasyon na sedang pinagigibunig di sa probinsya din Camarines Sur. Kadaklan sa mga nag-avail kang plea bargaining agreement na nakaluwas sa karsel ang nabalik kung sa insinda dati nag-ooperar. Asin liwat man na binabalikan ka mga kontak ninda sa pagpapabakal kang illegal na droga. Huli kay ni ang mga kaso, dating kaso kan mga nagkakadarakop sa illegal na droga ang senda naman sumut na pinag-iinformar sa korte para maintindihan asin dai na sumut makapag-avail kang plea bargaining agreement. Sa apat na naaresto sa Banuang kang Magaraw, Camarines Sur, duwadigdi ang mga dati ng kaso. Ang saro si alias Umping ang duwang beses nang nadakop sa search warrant operation. Mientras na under probation si alias Jeff kang nasa bitna ng Banuaan. Huli kay ni informaran man kang Pideya Camarines Sur ang korte dapit man sa kabugtakan kang duwang duwa sa apat na naaresto na iguanin dating mga kaso na pinag serbihan kang search warrant asiman under probation kan korte.
0: Makakaresibilan ng tamang sweldo o salary grade hali sa gobyerno ang pinakampremerong batch kan Child Development Workers o CWD o CDW na nagradua sa Early Childhood Care and Development NC3 Learning Courses o e-learning courses kan TESDA kan nakaaging bulan kung sa'y nasa 98 community workers gikan sa 3rd Distrito kan Camarines Sur ang mga nagraduar matatandaan ka nakaaging May 22. Iniang siniguro ni Senador Sherwin Gatchalian ang author kan Republic Act 12199 o Early Child Care Development System Act. Sinabi kan Senador, napigpanday niya ang lay na ini tanganing matawanin pagkakataon ang inaapod ng mga child volunteer workers na makapagpaseraram sa training program asin makakuanin NC3 certificate para magamit tinda sa paglaog bilang mga CDW sa gobyerno asin makaresibinin tultul na sweldo. Apara kayan, pwede pasubot ninda ining magamit kung gusto ninda mag-apply sa abroad. Pero ang pinakang mayor na obeto subot kayo ni magkaigwanin inaapod na early child education o tabangang matawanin amay na edukasyon o maipreparar ang mga kaakiang edad 3 anyos pataas sa nasyon. Uya si Senador Gatchalian.
4: Ito ay international standard, no? pang daigdigang pamantayan pagdating sa pagtuturo ng mga bata. Nang in the past, pero ito yung first formal na launching at first formal na training. Itong batas na ito kasi maraming child development workers ang hindi nabibigyan ng tamang sweldo, hindi sila regular. So itong batas natin na kami ni Secretary Kiko ang nagtulak, magiging regular sila, bibigyan sila ng salary grade at bibigyan sila ng formal training. At yung mga child development workers natin na hindi nakapagtapos ng college ay mabibigyan ng pagkakataon na bigyan siya ng pagsasanay para later on kung gusto niya makuha yung kanyang bachelor's degree, pwede.
0: Parte kan mga naging paliwanag ni Senador Gatchalian.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man garing unyan sa lado lokal, 4 minutos santas mag-alasyate rin pagkaaga. Aristado sa Barangay North Poblacion, Jose Panganiban Camarines North, si alias Esme, 44 anyos, sa asin residente kang nasa bitang lugar. Siya, Regional Most Wanted sa Region 4A. Naigwanin na kasong rape na mayumpiansang pinagrekomendar ang korte. Ang pagkakaaresto sa nasabing persona ang resulta man kang joint operation na pinagkondusir kang Jose Panganiban Municipal Police Station bilang lead unit, Provincial Intelligence Unit kang Camarines Norte Police Provincial Office, asin Rosario Municipal Police Station kang Batangas Provincial Police Office, Regional Intelligence Unit kang Region 4A, Provincial Intelligence Team kang Batangas.
0: Dahi nagtatapos sa pagpirma sana kan Presidente kan Pilipinas sa application kan siyudad ni Naga bilang highly urbanized city. Huli tamay mga aagian pa ining mga kadagdagang proseso. Ini ang pigklaro ni dating Kunsal Lito Del Rosario. Sa entrevista kan Asintado Newski Del Rosario, sinabi kay ni pabor siya sa klasifikasyon kan Naga bilang HUC, tamay dadraw naman subot ining positive impact sa syudad basta tultul sana ang nagkakapot sa renda kan gobyerno lokal. Sa katunayan, kabali subot siya sa mga nagtutulod kay ito na maaprobaran na ini sa Malacanang o mapaaprobaran ini sa Malacanang matapos ma-realizar na kan syudad ang mga nangingenot na requirements arog kan populasyon asin local income pon sa liderato ni dating Mayor Jan Bonggat urog na sa administrasyon ni dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Ligason. Alagad piglinaw ni Del Rosario na maaagi pa sa plebisito ang klasifikasyon na ini kan syudad kung sain piglalauman magastos ang lokal na gobyerno kanaga ni na nasa 40 sa good 50 milyones pesos para sa nasambit ng pagproseso. Tinawan doon pa kan dating konsyal na dapat ipaintindingon ng maray sa mga taga-Naga sa paagi kan information dissemination ang manunungod sa HUC o Highly Urbanized City, tanganing mas maintindihan kung ano ang pagbuburutuhan, dawa pa ini simpleng yes or no ang pagpipilian. Uya si Del Rosario.
5: Sa parte po kay kang Naga City, nakulang onra po ni na magiging klasifikado kita na highly urbanized city. Pero bago po mag-argue kaya, may mga requisitos pong i-comply. Na-comply na po si minimum requirement, si income, at si income, population. May isa rin pa pong very important requirement na dapat agihan, ang pagkandak ng plebisito. So, dahil mo man po mababasta ihaga doon ang buto kanikang tao, kundi ito may ipapaliwanan. So, very important po na may cascade sa mga residentes kanaga. Ano po ang importansya, ano ang kagayunan kang classification na highly urbanized city? Ano ang benepisyo kanin sa inda pag-abot kang panahon?
0: Mientras tanto, sinabi pa ni Del Rosario na dapat maging malikay digdi ang sudad, tabako sa nang pampagayon ang klasifikasyon na highly urbanized city hulitaan pagpirma kan presidente ka nasyon sa application kan sudad ministerial duty. Kadakol na subot mga sudad na nag-attempt sa arong kaining klasifikasyon alagad may mga daima nagtriumpo. Ipigdagdag pa ni Del Rosario na ang bagay na ini, enot niya ng ipigbiklad ka ito sa 14 sanggunian kan itao sa senda ni Congressman Nelson Ligacion o ni dating Mayor Nelson Ligacion ang pagdidesisyon dapit sa bagay na ini. Uya pa si Del Rosario.
5: Very important po. May mga sudad na pong nag-attempt na proclaim na po siya bilang highly urbanized city. Kaya lang po, dahil ang iba pong mga syudad na pig-torn down kan mga tao, nag-boto ang mga tao ning no. Iguha mo pong mga syudad na dahil na nag-diretso ning pagkaigo ng plebisito. Ang firma po kay kang presidente, ministerial po ini sa party kang presidente, na pag na-meet mo si minimum requirements, pipirmahan niya, sasabihin niya na highly urbanized city ka. Okay. Kay puan po yan, i-confirm through plebisito. So, pag na-confirm po yan, majority nagboto kan mga residente kan sarong lokalidad na inaako niya ang highly urbanized city, saka na po siya idideklara as a highly urbanized city.
0: Parte yan kan mga naging paglilinaw ni dating kunsa Lito Del Rosario.
2: Oras, igwanagitang sarong minuto, makalis ang alas 7, nin pagkaaga. Babalikan dang iba pa mainit na mga barata sa lado lokal, nasyonal, kamugdakan kang panahon sa lado ning Karawat, asin ka dakul-dakul pang iba sa sabuyang pagbuwelta.
6: Radyo Guwak.

0: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint, para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water doc!
3: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
4: Gusto mo ng best student life?
5: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
4: De kalidad na edukasyon?
5: Check!
4: Makabagong learning modalities at modern facilities?
5: Double check!
4: Expert teachers?
5: Check!
4: Para hindi lang maging mahusay usay at mabuting tao.
5: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
4: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
5: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
4: Kaya huwag nang mag-hesitate.
5: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras sa atong niya, igwari ka din 14 minutos, makalihi sa ang alas 7 din paghagang. Oras sa niya, itong sendo kang EO Executive Optical for Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical, EO Executive Optical, love your eyes.
8: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mamayang gabi pa
8: flight natin?
9: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.

0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata. 15 minutos na, makaliis ang alas 7 nin paggaga, ipinaliwanag ni Mayor Len Robredo kung taano tamayo ang sa iyang pangaran sa iniluwas na statement kang Mayor for Good Governance. Papadapit sa pag-atindir ni Senador Bato de la Rosa sa sesyon kang Senado. Alagad padago sini sa pag-resibi ng sweldo. Susog kay Mayor Len Robredo, nagpadara ng email sa saya. Ang nasa bitang organisasyon, alagad ay subot niya nabasa. Huli tayaon siya sa agusan. Alagad kung naka-atindir siya. Mabuto man subot siya, dapit sa bagay na ini. Inakumang kang alkalde na sagun ngunyan. Observer pagraray siya. Huli na nadidipisilin siya sa mga birigla na pag-aatindir sa meeting. Uya ang paliwanag ni Mayor Len Robredo, dapit sa bagay na ini.
1: Ito naka-attend.
2: Eh, pigmitingan mo na ito, ma'am?
1: Pigmitingan, ito mga din naka-attend ng meeting. Apparently, nagpadara siya ng email. Di ko nabasa. Ang pinaka-problema ko daw, League of Cities, di ako nakaka-attend. Ining Mayors for Good Governance, may pa ako misarong meeting na na-attendan. Tapos ano siya, required siya para maging regular member ako. Ngunyan kaya ang status ko, observer. Alok ako magbali, nagbali ako, pero kaipuhan may mga i-comply ako, yung personal attendance. Ang pinaka-problema ko lang, di ako nakaka-attend. Dahil ang notisya madalian, di man ako pwedeng maghali tulos. Hindi yun dahil pwedeng may kasibutan. So, ang sabi man nila, pag di ako nakaka-attend, magboto ako remotely. Pero hindi kaya, garo nagburutuhan kaya ako sa agusan. So, day ko siya nabasa. So, pig-text ako kung taano day ako nag-voto. Sabi ko, day ko nabasa. Pinadara ngayon sa email mo. So, pasensya na. Pero, I would have voted.
0: Parte ka mga paliwanag ni Mayor Lenny Robredo.
3: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, nagpasalamat si Congressman Nelson Ligason sa mga lokal na gobyerno sa 3rd Distrito at sa iba pang sektor na nagsusuporta na sa higot niyang ipigtutulod na mapuunan asin maging tultol ang implementasyon sa reorientation project ka Naga Airport. Iyan pagkatapos magpasan din resolusyon ang sangguniang panlunsod ka Naga sa paagi ni Kunsyal Elmer Baldemoro asin man ang sangguniang bayan kan Kanaman Kamaran Sur na nagsusuporta sa ipigtutulod na mapuunan na ang patrabaho sa dekada ng reorientation project kan airport. Apara kayan, igwapa subot mga masurnod na LGU at mapasarkan sa indang okan kaparehong resolusyon. Susug kirigasyon, dakulang bagay ang mga lakdang neni. Huli ta importante ang pagtatalabangan bako lang kan mga nasa lokal na gobyerno kundi maging kan iba pang sektor. Tanganing maitulod na ang pagpuon sa paghaman kan sinambit ng proyekto. Matatandaan basis sa resolusyon na ipigpasarkan na nagtalikod na Martes sa sangguniang panlunsod ni Kunsyal Baldemoro. Pighulot kayo sa DOTR, kaap asit man sa Office of the President, tawan atensyon asin i-monitor na maray ang reorientation project ka Naga Airport. Sa privilege speech sa sangguniang panlunsod, sinusugan ni Baldemoro ang nainot na mga expose ni Congressman Ligason dapit sa problemang pigaagian kan sinambit ng proyekto. Uya si Congressman Ligason.
4: Actually, nagtitipon kita noon yan nin mga resolutions ano. Nabaritaan ko na ang sanggo niya ang panglunsod Kanaga igwa na pong naipasar na resolution patungkol po sa nangyayari po dyan sa Naga Airport. Banwaan po kan kanaman, igwa naman. May mga iba pang banwaan na masurunod. Mga business organizations. So hinahalata lang po. And personal po akong madara kay ni duman po sa DOTR sa CAAP. Dapat kung igwang manginutan sa paghiro dyan, kabali po ang Camarines-Sur Chamber of Commerce and Industry. Apektado po sinda.
3: Parte kan mga naging paliwanag ni o pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata, magkakaiguanin mahiwas na pagdiseminar ng impormasyon ang lokal na gobyerno kang Naga urug na sa mga o para sa mga may sadirin ng prepared sa sulad. Mapadapit man sa pag-assess ka market value ka mga properties ka ini. Kada ikatulong taon dapat sumut pinag-re-revise ni alagad na ay managibok ang lokal na gobyerno kaya baka mabigla subuot ang mga may sadirin ng prepared sa paglangkaw kang assess value kang sa mga property. Hindi man na naging paliwanag ni Marilyn Robredo kanakalisal daw, uya ang sayang pahayag dapit sa bagay na ini.
1: Padahal kitang kaipuhan pang i-revise si investment code, revenue code, dahil haralu yun ang day ini na revise. Kasuod ma, nagkaigwa pa lang ng public consultation, duman man sa revision kang mga assess market value kang mga property sa Laga. Ta igwana kitang order from the national government, ta ang nasa local government code, kaipuhan pagre-revise inayo every 3 years. Data yung nag-ibo. Si last revision that 2008 pa. So ngunya nagahabol kita. Ang worry ta lang, dahil haluin kitang di naka-revise, data nag-ibo si every 3 years, baka mamati kang tao na grabe si jump kang assessment. So nag-request kami, kasi unma nag-attend mga negosyante, itong MNCCI, pero nag-request kita sa NCPC na kung pwede mag-igwan ng mas mahiwas na public consultation, nag-abos na sectors represented para maip...
0: Pati ka mga paliwanag ni Mayor Lenny Robredo.
3: An pagduwa-duwa o pagkadisganar subot kan mga dayong investor huliman sa political situation so klasikan liderato sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur saro sa kabali subot sa mayon na pigihiling na rason sa nairistrong pagbagal sa dalagan kan ekonomiya asin pagiging pinakang halangkaw na nairistrong inflation rate o marikas na pagbahal kan mga barakalon sa Camarines Sur sa enterong Bicol. Iniman ang naging nahihiling o naging reaksyon ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez sa ipinaluwas na datos kan PSA kan nakaaging bulan sa sistema sa dalagan kan ekonomiya sa Bicol. Uya si Bong Rodriguez.
4: So, definitely po, factor ang leadership, factor po ang political situation, and factor po itong infrastructure. Tano po? I'll give you an example. Dakul po akong nakaulay na mga investors na ready sinda, dahil nahihiling ninda ang opportunity po sa Camarines Sur, ready sinda to invest, pero dahil sa sitwasyon digdi ng politika. Sa klase po ng liderato igwa kita, hesitant, if at all, minsan nga ni sinasabi ninda, dadarahon na lang ninda ang investment ninda somewhere else than mag-investigate dahil po sa nahihiling ninda ang sitwasyon sa probinsya.
3: Mientras tanto, sinabi pa ni Rodriguez, dakulao na factor o contributor sa datos na iniluwas kanakaaging bulan kan PSA ang probinsya ng Camarines Sur, huli tayo ang pinakadakulang probinsya sa Bicol. Ipigdagdag pa ni Rodriguez, sabi kan mga nakaulay niya mga investors na potential kutang maray ang pagpapalago sa negosyo sa Camarines Sur, huli sa magayon na lugar, asin dakul oportunidad alagad ang naisubot suno kan mga ini, iyo ang sistema kan liderato sa probinsya. Matatandaan inot ng ipigbuyagyag ni Congressman Nelson Ligason na paliog ang preso kan panambak na daga o dumping material sa Camarines Sur na kapot subot kan sarong maimpluwensyang persona sa probinsya na nagiging daylan. Kaya day mapurpunan ang Naga Airport Reorientation Project. Kuya pa si Bong Rodriguez.
4: Either mabagal or halos day po nagtatalubuan sa tuyang ekonomiya. And whether we like it or not, dakulaon po dyan na factor ang Camarines Sur dahil kita po ang pinakadakulang ekonomiya, kita din po ang pinakadakula na probinsya digdi po sa Bicol region. At the same time, mahalon pong maray ang barakalon digdi sa tuyang lugar. Siguro dahil tayo namamati kung yaong kita digdi, pero ang katotohanan, kung hilingon mo po itong rural daw, nagdakula po talaga itong mga presyo na dati afford ka mga tao, isip mo po kaya. Pag figure line ng inflation, ang figure line sentimos, piso, pero ang pinaka-affected, bako man si mayayaman, ito pong kumbaga fixed an income ninda o rural daw, pero pag nabawasan yung piso, nabawasan yung salapi, dahil nakayang magbakal kasi dati nindang nababakal. Yan po ang problema.
3: Parte kan mga naging paliwanag ni Bong Rodriguez.
0: Sorry mga barata, nato kunyan sa lado lokal. Nagpunan kunyan ang mga eskwilahan sa siyudad kang Naga sa pagpreparar kang sa mga eskwilahan para sa pagbubukas girare kang klase sa masunod na mga bulang. Sirin kang dati, agad girare ka mga eskwilahan ng kooperasyon ka mga magurang para mapakarhay ang mga classrooms. Sa Hunyo Dios, yung formalmente pagsikil kang brigada eskwela. Alagad may mga eskwela na nagpuuna kang sedang pagpreparar. Ini, diradiretso naman subot sa pagpreparar para sa masunod na school year.
3: Yan, tras tanto oras sa itong unyan, 25 minutos pasado alas 7 ng aga. Barayata na unyan sa lado nasyonal. Ipinahayag ni Senador Erwin Tulpo na ang pagsalida sa liderato kan Senado o leader kan Senado, presidente kan Senado, iyo ang solamenting paagi tanganing maibalik ang dignidad kan Senado. Sa entrevista kan media, dahi itinago, maitago kan Senador ang labilabing pagkadismaya sa sistema ngunyan duman sa Senado sa irarom kan liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Tulpo, sarong simana na anakalis poon kan magtukaw sa pwesto si Cayetano, pero ni sarudaang propuestong lay, anday pa lamang ninda natutukar. Tinuyaw pa kan Senador ang subot pag kaubos kan oras kan mga Senador, tanganing pagparaprotehiran si Senador Bato de la Rosa na nahampang sa arrest warrant kan International Criminal Court. Kan hapoton ko na noong plano kan sa indang grupo tanganing maipagpadagos o kaya man maibalik ang dignidad kan Senado. Diretsan ining sinimbag ni Tulpo asin sinabing dapat sanglian si Cayetano.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal na hahandal si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring karibukan sa Senado. Susog sa Presidente, nagkakahilingan na lang sindan ng Executive Secretary Ralph Recto na pareho man niya Senador Cainto, sinagahapot kong arog na talaga sinda kaini. Wag mga Senador, nagpe-personala naman subot ang mga Senador asin na hababaw na ang sa ilang mga orulay. Bahong arog ka ito na kung igwa silang pinagkakasurunduan, saka lang sila nag-i-interpolate. Maging ang interpolation subot ka ito, talagang magabat, pinag-aadala asiman, mayong ano man na pag-aalangan. Matapos naman kayni pagtukaw ninda, sabay-sabay, sila nagkakarapi asin nagkakarakan. Sinabi pa man kang presidente ni gabusan na trabaho asin mayong personalan. Sa ngunyan nagbago na. Nakaabot na subot sa purutukan. Asin fake pa ang purutukan. Asin din naman subot ini naintindihan kang presidente. May naman subot nangyayari si rin kayo mga panahon sa Senado kaya naikukumpara ninda ini sa presenteng setup pa ngunyan.
3: Nagkaigwa subot nin o sa iba pang mga bareta, nagkaigwa subot nin pagbabago sa mga assignment kan mga miyembro kan House Prosecution Panel na ma-prosecute ki Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Susog ki House Lead Impeachment Prosecutor Congressman Jerbil Luistro. Bako na siya magiging team leader kan saro sa apat na Article of Impeachment. Susog ki Luistro na ang team leader na para sa issue kan confidential funds iyo na papanginutan ni Congressman Joel Chua mantang si Bukidnon Congressman Keith Flores ang makapot sa aligasyon kan bribery. Sinabi pa ni Luistro, panagong subot ang sendang ginigibong mga preparasyon para sa aktual na pagginanyog sa kaso ni Duterte. Idinagdag pa ni Luistro, hinahalat na lang kang prosecution team ang formal notice gikan sa Senado katugod man sa schedule kan impeachment trial.
0: Pinagnigara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga report na sisikada na sa pwesto si Department of Interior and Local Government Secretary John B. Crimulya. Sinabi kang Presidente na posibleng ang nagpapawara ka na sabing impormasyon ang hali sa sarong tao na gustong magpwesto o sa sarong tao na gusto ang pwesto ni Senado ni John B. Crimulya. Nilinaw man kang Presidente na maayos silang pinaplano na pagtanggal sa pwesto kay DILG Secretary Mulya. Dahil sinabi kang Palasyo Malacanang na nagtitinir asin mantinido ang tiwala sin kumpiyansa kang Presidente kay Rimulya sa tao ka mga tuyaw na day tama ang mga pahayag kay ni mapadabit man sa puganting si Zaldi Ko.
3: Pig-aadada ng mga tugang kang National Bureau of Investigation ang posibilidad na magpaluwas ni subpoena o ipaapod si Nancy De La Rosa, ang misis ni Senador Bato De La Rosa, at sinibaba pang individual na subot na nakipag-kooperar sa Senador antes ining dumulag duman sa Senado. Parte ini kan padagos na investigasyon asin pagkalap ni mga impormasyon mapadapit sa pig tataguan kan sinambit ng senador na inot ng nangapudan si Nancy De La Rosa sa mga otoridad na daiman da ramalan ang sa iyang agum. Pagkatapos magpaluwas na ni Warrant of Arrest ang International Criminal Court sa sarong pahayag, hinagad kaini sa mga judges na daida maging accessory sa pagpapadala sa iyang agum na wanted sa dahig kung sa inakabase ang International Criminal Court as in ipirit daa na dapat sa digdi sa Pilipinas gibuhon ang pagdangog sa kaso kan sa iyang mister na wanted.
0: Mga huri barata natungon yan sa lado nasyonal dahil pwedeng mag-work from jail. Asin lalong dahil pwede sumot mag-online ang mga senator judges na gusto makipartisipar sa impeachment trial ni Vice President Saro Duterte para sa naini sa force o para sa naini sa sinasabing force majeure as in national emergency. Susugban ini kay Senador Panfilo Lacson. Alaga nagtutubod man si Lacson na pwede silang personal na magpartisipar sa impeachment trial kasunod ini sa rules kang Senado. Sa presente, nahampang si Senador Ronald De La Rosa sa arrest warrant na pinagpaluwas kang International Criminal Court kasumpay kang drug war kang Duterte administration. May nagkapera pang senador na posibleng mahampang sa klasong plunder as in graft kasumpay kang flood control scandal. Bientras ang sarupa na hampang sa kasong plunder as in indirect bribery huli man sa subot campaign donation. Alagad, nakalusot ang gusto pag nakalusot ang gusto kang mayuriya na baguhon ang rules kang Senado, tinawan doon ni Lacson. Lacson na ang pag-atonindalan sa online participation as in pagboroto sa mga sesyon kang Senado as in posibleng sa impeachment trial pwede magpalangkaw nin tsansang masusog as in maaresto ang kinamumugtakan kang senador. Sinabi sa kaso ni De La Rosa, pwedeng masusog ini ka mga otoridad pag siya magbali sa sesyon online.
3: Sa mga huri pang bareta sa lado nasyonal, mas kuminusog pa mga tugang ang bagyong si Doming miyantras na naghihiro ini sa laugkan na Philippine Area of Responsibility. Ini ang bagay na ipinahayag kan PAGASA. Patatandaan sa pinakang huring tropical cyclone bulletin kan PAGASA sinabi kaini na saro ng severe tropical storm ang bagyo. Huring na si iripan ang bagyong ini sa distansyang 95 km per hora sa east kan east of Northern Luzon. Daraan kusog kan duros na maabot sa 95 km per hora. Harani sa tanga asin pagbugsong maabot sa 115 km per hora. Naghiro ini pa west west-northwest sa rikas na 15 km per hora. Dawa nga ni salitan na posibilidad na direktang makaapektar ang bagyong si Doming sa kamugtakan kan panahon digdi sa tuyang nasyon sa masunod na 24 oras. Pwede man subot ining pakuso o pwede man subot kaining pakusogon ang habagat na posibleng magkausa ni mga makukusog na mga pagbagunas ni Uran sa may parte kang north kan Pilipinas poon sa aga aldaw na Domingo Mayo 31. Biglalaoman man mas pang makusog si Doming as in posibleng maging typhoon at tsana banggi. Alagad sinabi pa kan PAGASA na dai biglalaoman o dahil man piglalauman na malanfall ang sinambit ng bagyo sa arinman na parte kan nasyon.
0: Orin marada niya itong sa lado nasyonal, lagpiansa ng 90,000 pesos si Senador Jinggoy Estrada matapos magluwas ng mandamiento de arresto as in hold departure order ang Sandigan Bayan na huli man sa kasong graft kasunod kang budget insertion as in kickback sa flood control project na nagkakantidad 573 milyon sa pesos. Nagsuda din motion ang legal team ni Estrada para sa withdrawal kang arrest warrant. Tinawan doon ni Estrada na maing basihan as in malisyoso ang mga akusasyon sa iya. Biyantras tanto ikinukonsiderar kang Sandigan Bayan 5th Division na nagkakapot sa non-bailable plunder case ni Estrada ang pinagsunod na motion kang senador bago o antes magpaluwas ng mandamiento de arresto. Suminulpot man sa Sandigan Bayan si dating DPW Secretary Manuel Bunuan na parehong akusado ni Estrada para man makapagpiyansa. Inutaka ini, pinapili ni Interior Secretary John Vic Remulla si Estrada na mag-surrender o magsuko na sana. Kasumpay kang unadadawit man si Estrada matapos akusara ni dating DPW Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nag-receive ng kickback hali sa flood control project na tulos man pinahimutikan kan Senador.
3: Uring bareta niya tungunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports hatod sa Indukan NCF Tigers.

sa kinabalin karawat na darapa mga tugang kan San Antonio Spurs sa Game 7 and Western Conference Finals sa bakbakan ninda o laban sa Oklahoma City Thunder sa score na 118-91. Nagbida sa nasambit ng bakbakan o pagkatapos tambakan ninda ang Thunder si Victor Wimbanyama na nagkamada din 28 puntos tanganing maitabla ang serye kan bakbakan sa 3-3. Sinabi ni Wimbanyama na day pa sinda tapos ninhulita dapat makalaog sinda sa finals. Dahil man pinaporma kan Spurs si MVP Shai Helios Alexander kung sain tulusindang pigparabantayan o minantuman ang sinambit ng star player tanganing naging dahilan tanganing malimitaran ang pagparahiro kay ni. Gigibuhon man ang Game 7 sa aga aldaw na Domingo sa home court kan Oklahoma City Thunder.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butik.

0: Ka, Mercury at South Star Drug.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras na itong kunyan, igual ng 5 minutos, antas mag alas 8 nin pagkaaga.
2: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
3: Double Target.

0: Good morning! Adaw kita mo nyan yung Sabado, Pecha 30 kita kang bulan ka nga Mayo taon 2026. Ini po ang programang Double Target. Kami po gararayan sa dumagiging ka-double target.
1: Ini po si RSR.
0: Abot kita ang alas 9 nin pagkaaga. Ako po sa dulingkod si Melvin Machado. Ika partner, pag nagpapamaho ka na, enjoy ka kaito nagdadarali-dali.
1: Ay, iyo ta. Mas ano ba gayan? Mas ano? Masiram ito nagdadali-dali ka. Okay. Ika dahi?
0: Kasi kanguya-nguya-nguya.
1: Kasi na, tabi walat-walat.
0: Mas may hapa tama ka pigigibo, igwa ka piga, kukuro, piga
1: hanap-hanap. Garo na, bitin ka.
0: Oh. Si Angelica kaya, hindi pa. Mare, ito ay engineer, tamo kang sinanlang, nagsapna para sa'yo. Oy, good morning sa Kamustyato, mga parantabay. Anong yan? Panduwa sa Huring Aldaw kang bulan kang Mayo taon 22 bulan kang Mayo.
1: Makralasihana. Pero ay pabutan ta ko na ning good morning si Mr. Lito Miranda nag-aatabay sa tuyang unyan. So bago pa da sa pagbabareta ta ano.
0: Bukal.
1: Oh. Oy, kumusta ka da di ano?
0: Good morning.
1: Ito kung saro duman. Kumusta ka da? Matibay ang ano mo, ang para kampanya mo.
0: Sabi ka kampanya na siya.
1: Bigla kampanya. Dai pangani.
0: Oy, good morning tabi. Ano to? Ay, araw mo mga araw kayong pag-uro good morning. Ano niya? Pwede na yun sukul-sukulon, ha? Interesting.
1: Dahil sa ka, ano, may ikaw nagkakampanya sa iyo.
0: May suway siyang campaign stop.
1: Bakong, nagbabalangibugan sa iyang...
0: kandidatura.
1: Talaga.
0: Libre.
1: Libre. Libre. Pero libre.
0: Oy, congratulations man kay Nathaniel Salazar Medrano. Asin Sophia Sai Mansita Pasamba. Graduation da kasulma diyan sa Ateneo Dinaga University.
1: May init kunyan partner ining
0: HUC.
1: HUC. Highly urbanized city.
0: Actually, big research ko yung partner. Nag-research na okay. Taaram ko sabi ko baka niya ako. Sabihon ni ni partner sa aga. Kaya nag-research ako, sabi ko.
1: An manunugod sa kung HUC. Ano ang HUC.
0: Ang bud pa lang sabi ko kang HUC, highly urbanized city.
1: Iyo.
0: Nag-research ka pa kaya. Ang na-research ko palang partner, duman sa bako palang HUC, ang na-research ko palang itong Lone Legislative District.
1: Aram partner, piga para ano ko, suway man yan.
0: Suway man
1: nakulang yan. Nakulang pagkakaiba. Parahiling ko man yan.
0: Parahiling mo. Nasabit kaya ni Mayura, nakuhin ako. Nakuhin ko na ano to. Like, may nag-room duman ako. Niya ko, yun si Pigto, tulod ka ito ni ano to. Ni SND ka ito, mga partner. Na magkaigo. Nasa isip niya ni. Na-create niya ning ano to, ning loan district.
1: Loan district.
0: So, nasambit niya. Kaya sabi ko, karoon niya ako ano to, sa population da. Kailan, sabi di, kunya ako na si bisita mo, mapa.